0: mima se kola fi lo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa like se mima se o to ba je pe ila kaka ti wa la si se le yan fi do lo do loro ni awon aboki mi o se ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo labu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sa
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomi na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesus Christ wa so pe eyin na e ma gbanu na eru lo won wa nbilere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa wole ta o gba wole
1: ayin
0: a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si o nile iwo san ati nuyan gbe o a wa so pe tori pe eyin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe eyin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri tambari fun ton se twale fori olori de ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to ba se pe ti mi ma se ni
1: won
0: ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o wo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon ti an bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi alala ni npin gbogbo la la koko keke lala koko fefe ile aye iloma alala na ni npin
1: je lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin todo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo awon ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na o su yese yese o su adipele esan

0: me o man wan lo ba gori lo yo alaabe
1: oranda islamic foundation I live to ti kayeja ti
0: o tun gba be de ada san ni success odu ola amo ogundare omo won ni lu ibadan ni le oluyole
1: ni baba
0: ibadan ni le oluyole o ile ogun mola olodogo keri loju ogun o tun gba be de odo ba mi daada america ah alaji ademola ariwola ade ariwola america mo dupe lowo yin gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o awon ti mo ran ti dako awon ti ran ti dako olohun wo la nu osu yi o saanu wa yo tun mo ma gba adura wa wo ni tan lowo yin olohun ba yo ma busi ni abusi edumaru yo ma po si ni.

0: Ah, ni aye awon baba wa. Awon baba money money awon baba wa mo yan mo yan. Ni
1: odo ye Olorun.
0: Baba ta nwi lo ba lo si oju ogun. Sugba ko to loju ogun.
1: Santa ni je o la la won ko npe ni ga.
0: Won ati aya re won sunrun won lo sunrun omo won sun mara won.
2: Odo ye Olorun.
0: Ni ba lo si oju ogun. Ogun ta nwi yope.
1: La alwa.
0: To je pe
1: Omanda.
0: Won ko baba yi ni eru ni oju ogun ti won lo ni igba wase. Se n po kan ba roye mi bo.
1: Ya salida la.
0: Ah.
1: Men shall.
0: Adeyinka Olasunkan mi le ni je kan pin ti se ba le fila. Emi na ni lasa aropo ti so lori obe ninu awo tangara. Emi na tun ni opolopo eyan ma npe ni Lumatek. Aya meje jade e. Won tun ma npe mi ni baba Ajise bi Oyo. Se si mo pe Ajise bi Oyo la ri. Oyo ni se bi furo ya la ya baba kan ri pogba baba nla baba eni ko kan won.
1: Na si ni ko manda.
0: Ni an ba lo si oju ogun ni igba wa se. Won ba ko baba ta nwi leru. Odidi ogoji odun ni baba lo. Ni oko eru ogoji odun le gba ko ni baba lo loko eru ani binu ba nbi yin esodo la o inu ba nbi yin esodo la agba to ni suru on gogo lo ni
1: alagba
0: awon baba wa ton mo ni mororo okuroro iko yanjo
1: aliya dabi adira fa ki ko
0: ninu egbe
1: to ni
0: nibi ise
1: ako mi bi en
0: suru la fi lole aye
1: kani bi bi re ko dabi
0: ibinu sire ko ma polowo won lese nle ninu ba nbi yin esodo.

0: mi
1: mo dupe
0: ninu oyo ati ba unity forum
1: mo dupe ka dara mo
0: e ku se ilu e ku ko le da ati gbogbo wa n ba kakiri
1: oyun oro mo da se ta lati bi o pe ti o mo rin e so fun pe ko sun
0: ba se n gbero pe ko da fun lo oyo to yo da fun lo oyo ju be lo
1: bo wa bi
0: lati ko to ba wa n dun to ba n dan wa ni fi emi ati eyin si awati a ni fojo lojo lo
1: e so fun pe ko le da bi
0: Ah, itan ti mo nba bo ki mo boku lo le oloro ki fonu mi o to ku. E ma binu e joro nlorun. Aroye ni se ba ka igbe kike bayi buku ni se eye loko.
1: Owo gbowo to ba mi je o lati adabi okunrin to nba ni je.
0: Se mo so lekan se gbagbe pe mo ni ogoji odun o le ni baba ta n ilo loko eru
1: adugo to ba mi je o lati adabi adabi ti mo ba seyin o adabi
0: ni baba yi lojo kan
1: o le o le
0: baba bo ninu oko eru to wa

0: n ti mo fa fe bi so na ni wi pe were were odun yi ma ti tun lo se ma date oni si fi in lo tanu ayi lo ile su ile ma ile ma ile su olojo nkajo edan gbagbe o odun tun ni o ni tun ni ojo ojo kokan din ni ogun osu kini odun o kere kere amon wo February lo awon kan wo ni wo fe dawole lori to tin gbianju pe to tin so pe to ba di January o bere kin la won apinu re odun tuntun kin lo dale lori so ti bere se lori e to sin se gbianju ipinu temi ni pe a fe mo wa life lojojumo ninu odun tuntun se si ri pe ise tin yato die die adun yi tun tin lo nu o wa lai sin labo February kere kere abo si March o e mo bo se nlo o tun de April nu o isin latun ma so pa tun ti wa ni November December yi o latun ma so pe baba o suru baba e mo wo ran o ko se duro wo eyin temi nile ara o ko ni oran gbogbo nkan yogun to wa lero yin pe fe dajo le e te fe dawole ebere o ebere lati ni o olale peju o adun yi tun tin tan lo na nu were were le kun jawo o ade amu ira obagba ti o jile akapo pe titi ifa lo ni amo jewo omo to re ni to ba jewo omo na ni nku omo ka ma se were were o eh ka ma se die die en to ra baba wa to ni ailapala do omo o eh won ba n to ka mo wa lowo na ni eja fi bere die die ayo agun kan la kanrun o adeyinka igba ta na bere re bi ana yi momo phone ti mo nlo lodun na eh phone n to pada lana ma nlowo to bi di pe ore mi ojo ojo adejare adegbenga omo ojo to fun mi ni phone re kin ma lo ki phone mi o bi de pelu ran lowo awon eyan pelu atileyin pelu igbanju awana nitori pa wa na so le ta mu gbogbo e ta tele re mara won mo ti ra phone mi o eh ki wa ma duro nigba na pe phone mi o kuku da phone Infinix ni mo nlo kuku da ki ma ma gbianju bo ni se seto ki ma ma gbianju ki ma ma seto bo ni se pade baba sami nu oma de poju l'America bo ni baba spatai bandele olusola bo ni won se gbohun mi ti won fi recognize pe omo yi na ma ni omo lebun adun yi lo to tin lo yi o se n to se ore mi ojo ma nlo walai January tun fe fun wodo o tin lo do o tun ra lo mu mi o nda ba se lawon eyan oroyin o ndo se lawon eyan oroyin o iwon to ba se lawon eyan mo royin se n to se ore mi ojo nlo ojo tun tin lo adun yi lo tun tan lo yi o kin lo n se lowo kin lo lero po fe ma se njo ti bere bi so ti bere ai awon eyan so pe ibere so nse o eni to ba se dopin to tun se debi opin layin ai oro bibele niyan nin kaka la ma be olorun le lori e wa bere nko awon le ma se lo were were ibe na ni gbigba adua o ti de o baba wa wa awon eyan won le ma so pe osogun owo ni awon na lo sogun osi oje igba to bi ramu kaakiri to n daarun moju aye moye igba le mi ti daarun moju ti mo ma n se program loru oganjo latari ka awon eyan o le gbadun wa ayin boya pade enikan ti won ran a lowo tin tan si o wu ori eni na ni n gbe ni kalawo re idi igbiyanju lawon eyan o ti ri o ti won ti ma help re o won ni help ole o ole afajo o tun sun tan o tun falalanto se gbagbe ojo ti mo ni baba sami nu adepoju tan contact mo fi olorun ba se ri phone ti mo nlo ngba na o gbadun ko je tun nina loru ojo na sugbon ise kan lo se sababi walai tolorun ba fe gbadun eyan nkan kan olorun mo wa lo gbogbo awon nkan yo ma jo awon nkan mara won yo ma lo awon nkan ni sababi titi eyin o bi debi to fe de in to fe ma soro ju in fe ki paso mi o soro ju sugbon oro na ti ye yi oru ojo ni phone ojo adejare adegbenga lowa lowo mi o ni mo bi seto ti mo bi nseto baba n gbo repeater program won se bi live la won gbo ni la ba contact mi won mu phone number mi contact mi lori whatsapp oro na ye yin lodun na lohun iyen lodun to lo lohun ninu osu kele na se ninu osu han se me ko ni abi march ni abi june ni abi july iran ti daada mo sugba ti ma lo wo nu akole unran ti boya ninu osu kejo na de ni e ti ma lai anu gba olodun lo mo iye nkan ti baba ti tun gbese ni gbese aye wa ka wa mo so le bo la se rin na pade en to wa nlo ebo emi wa loyo mo lati fe pade ti o ba si ebun ti o ba si anu ti baba yi na ni o mi anu nbe loju won ni o sugbon ti mo fe fayo na ni pe se mo bi mo ti bere ipe odun yi to tun tin lo o a bere january amu january 1 o january 2 o january 3 january 4 wa light alive january 19 le ni o ola ni o bo si 20 o awon mi o ti tun ma sun mo 20 lo lo bayi
1: inde agba gele lo wa fere gege iwa du la o ma lo irawo ijo do le bo sun na o fere gege.

0: three multi-purpose structures. O nilu compound owo de road ipapo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbe du ise won fi ni lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yan won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later opay ati mtn momo won ba ni shares won ni le ifowopamo opening up bank account bi ba ni sanwo sori cable tv bi dstv startime ati go tv sisowo na mene mene utility payment computer services aga ati tenti orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa ni ise won rental services ko ton sibe e ti multi-purpose ventures tun se dasile ad block making deposit to won ti fi ero agbalode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to mo to ninu won fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe e ti multi-purpose ventures wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 e ti multi-purpose ventures oga ni won ni le ise won
1: Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan Haji se bi oyo online television and radio www.hajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
3: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi ete ti bele je wa gbo mi gbaroye mi awon me egbe o AUF oyo ati ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailas olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo yo lokanran ti orin nle omo arise gbale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori oni kan nijo titi ndarin oni kan soso gi ogi o iwo ori oni kan a se darin eni kan soso baye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi ika lu kuse nse ti e lototo yi ni ko nko jabe le yi npo wa go ndo lo seyin tori aiko worin ijo ni se pupa won oyeuf oya ati ba ni diburo ni ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruje ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusukusu oyeuf n fi asiko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori selem gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni ati waju lojo ko ja wa na si tun ya wo ko ti rere nitori aji se mi oyo la ari ayo ni se bi babe ni kokan
1: aji se bi oyo la ri ayo ni se bi babe ni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: o tun je oye wa pe
1: anabi ile ni se
0: ka ma lo ma gbe olorun ni ja o to ra won kan won ti be mo yo sojo so lo
1: to ba se pe ona
0: o fin je oye wa wi pe o to o wa ninu to wa ninu ka po olorun lati se gbogbo wa ni elede kan elesin kan alawo kan sugbon olorun ti o se be o mo tin se o to bi se wa ni elesin ototo elede ototo alawo ototo o ro olorun lorun pupo lati se gbogbo wa ni eni ti o mo so ede yoruba ti ede lu ebo to je pe yoruba la mo so gbogbo o tun wa ja lawo dudu ti o ni salawo funfun ko ni sawon ayin rin ara won mi boran la won awon ton boran ni awon ese pupa won ton boran ni
1: o se wa mu ni aye koko ti wa kesin lo ye gada ni ipo aye apada
0: be ni o iwa pelu esin na lolorun fe won bere lowo wa kese pe esin nikan la ba fi iwa daada iwo omo lu abile
1: ori
0: siri siri lo ti wa nile aye nisin gbogbo ese ti foju ni ijeta mo fe se screenshot mo ti se screenshot mo fe college papo nkin wa post e memory adamakunrin un bi ro mi bayi tabi ki n gba die lowo owe la wa ni kiribiti lowe mori kiribiti in wa nso n polo wa re wi pe iwo tona dimo orisirisi wahala wahala wa ogolo sanu ko le ma jari wahala.

0: pupa wa afa pa lawon wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi committee awon atrocities to ye pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eni to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa owo re o da ju awon ti won ro pa won je mimo yi gan lo le mi ti ma nso po awon eyan lopo lopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te ma wa follow oro isesi won isesi won in ti awon mi ndawo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se referefe to de won da o de gbogbo won na lo da yi loju won do won wo yi te ma wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan o eyan olohun re o to si je pe eyan Esu la lo ogire opo patapata gba ni won se
1: ire robana atina dunia azana tan wa bele akroti azana
0: pupa awon eyan na ti awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sikin mi adeye nkan to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo iwa lodo mi ki wa ro sa ti da ko ma wu adada le mi se nje kasama se dada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I'm a bam bam bam bam. Mo gbe awon kan tan pe ra won e sa fa na lodo mi. Mo gbe won. Nanso Larubawa, nanso Larubawa lenu. Se kini, mo gbe won. Mo gbe won lokada. Se mo so fun yin mo ma nse, mo ma hosu la le pe lokada. E wa gbe enu won to se run gba fun ogogoro. Larubawa le si gbo lenu won, o wo jala mi. E mo la won afa re o. Shi.
1: Abu Abba.
0: Abba, call.

0: ni mo n ba bo Jesu Kristi Oluwa wa o wa n so pe o ko wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi e be mi wo nile wo san mo wa logbe won e be mi wo ebi n pa mi e fun mi lo nje ogbengbe mi e fun mi lo mi o
1: ro ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi ni o fi ja iya kuya ni o fi ya bo ran e se ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so tisa ni yan onje oye wa ri pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogo to suku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan wo to faso mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugbon gba ti o tagbara be won ati be ko

sọ wa nje oye wa ri pe nigba ti e tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo si se awon ta se awon kan wa yi se o wa so pe igba ti eyin ti e ti le se fun awon mo la keji yin te ri hun ti won ni lo ran lawo ayin hun te ri hun eyin o se se mi na nu to fi tuma ti pe ta ba se ore fun eyan eleran ara bi wa Ọlọrun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yon gba mi lowo lati Gabon ha e musari je ah e musari je o ti be repete bayi o ati pa nje sare oku kinkini lati ah lo sodo lo mummy ote oku kinkini oku rebi nja bayi ashe ala oba ka se kama kama kata kama kama bi awo ba.

afa ade yin kan lasukan mi ka sa ma se daada na le ngbo lowo afa aba chief ma ma yi se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun to fun ni general obasia ya yin na oro mi oye emi to lolu agba mi gogo ti ayin.

ba ti se la ni osu meji ko afẹ ti je mu re o le pathetic ko wa ninu quran omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka quran lataro dale abi ko lo mo gbo wa ti lataro dale ti o ba ti ni afẹ ti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afẹ ti mo sa para we o gba bi se lo da bi se lo ti kaluku lo to bi leru lenu je meta yi can a cotomatic and what to a nigalo loud, Babalos, Sina Masalasi, a my friend, one bay, one bay, Sinumba, Nimasalasi. I'm back, Bessinua, if you found that.

check and balance igbodo wa. Check and balance igbodo wa. Aniya to look got an alcoholic bunny. Okay, nigga gun. Oh, no, ni. Igbagbo ni o. Alo, mountain bunny no okan wa. Okan wa ngan gun ni igbagbo wa. Okan wa, okan ni igbagbo ni. So, bale. Ti ise re ti o faye gba to le ri to je pe from hand to mouth ni ise re tele ma lo jopo lo joko ro sinu ma sala si lata ro dile su lo ba ni wa n to je lo o ni wa n to je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma sala si won kasuba tan ana bi fi won le ninu ma sala si won sadua olohun o papa awon mi na si ma se ninu wa Every Monday, that one alone, people are in this. Now alone, we buy our own kilo. Hello, well, alone, you alone, you alone, you alone, you have to move, have to move, you okay, that arrow. 24/7, but you want, oh, I love you, okay. No matter what, you want 24/7. Okay, yeah, let alone long. Ah, na bi tun de ni asiko irun osun. O tun ba won nbe, o lo wa fun alo, fun alo, fun aloko, fun aloko. Je kin ra private jet, je kin call, je kin call. O da, o ni ko lo ka ore ni. O tun lo, o tun bo, lo tun ba won ni bi irun ni asiko ni role. Ah. O ni lo yo atori si won. Lo le won afara. E bo ni. E wa nta je lo. E lo ide. I don't know the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Who is the law? Who do you think is a father? Who do you think is a sinner? Who is the law? Who is the law? Kawa kama yo let alone long ya yin along gbadura awon yen wa ti be ma je ka awon yen o ma ro bi ba ya dure gbadura ngba ke ada ma ngba wa o si se to adura leyin ni o bi anything be long fun fun fe bi mo ko yan le ko gbe yawo so a ma je po lohun ifun yan lo mo mo o fe yawo ni ko to le bi mo bo se ri niyan wa si se to adura leyin ni gbadura o gbadura o se si se to adura leyin o fe lowo o sadura o ti kirun o sadura o lo so si o sadura o se gbianju o sadura o tun wa ma si se to adura leyin o mo gba bi se lo bayi pe o ni se lowo na ni o mo be lohun fun ise alalubarika o tun wa ma ko application o mo wa ka ti aladura si o ni bo se ri ni yan ni o check and balance igbodo wa o lo ya o let your lawn lorun mama ibe ni mama wa oko ya be tori pe 24/7 gan lọlọrun ba fi n sise oba to da simi ni ti o ni o tori pe tọlọrun ba simi seconds kan bayi wallahi gbogbo nkan ni o ni simo o oko alaja oluwa bo mi mo dino iya lọrọ ba ti ri bayi ta mo ko na lo ba fọ na mo yan oya nile loko pẹlẹyin odi te tin gbọ mi e se alhamdulillah ha to se alhamdulillah ko ti to je ka se le kan si ka dupe fofo na mo wa o tori to ba so anu wallahi ko si nkan kan ta be se si o ara wo la fe dana awon to bo sinu ngbe tan run ngbe lo so alai bi kita kan oro won gangan papa gan ko seyin olohun o ko si nkan kan ta se to seyin olohun.

adeyin nkan olasukan mi eni abasa kapira tupa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitana o mo ti e tin di ajitana o bayi ni ra awon eyan ma njoko ti radio gbohun wa olo ba ngbo ki se mi mo se o olo ba na lo wa pelu wa o ede kola wa mo pe tebe ogbon kola gbon tebe o ife la awon eyan ni o olo ba na ni oferan lara wa olo ba yo ma ba n feran eyin na o wa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lo.

0: wo ore mi igite ni mu wo ti we safa o si keu olowo lo je ni alase lo je ni oni ko lo je ni igite ni mu
1: koyo ele ayati
0: won o ya gbe aye re
1: ye ko bu la ile baati
0: won mo ya mi bi be ti ti to se de ba oni wa se egbe yi yo tan won o tan jo ke
1: ele bi dunia asuwa
0: aye tan be be yi dunun be be toto inna fi inna fi dunya
1: inna bi dunya zuwa
0: ma ko koda aye la ti lo
1: inna bi dunya zuwa
0: ile koda aye ni won ti gbenu e
1: inna bi dunya zuwa
0: kama nawo kama gbadun aye ni nbe
1: inna bi dunya zuwa wa umumo le bojati
0: mo se ko mo gbe banu je nbe nbe beri le ti nbe nu aye ohun be le ri bu nbe nbe amo
1: tilika la tadumo
0: eh eriri ateribu oni ma lo gbere
1: ina tilika la tadumo
0: won to ba ri kara ni olodi ma ri ti dekun lola
1: ina tilika la tadumo
0: won to ba ri pe ya je olodi ma ri ti gbadun lola
1: ina tilika la tadumo
0: won to ba ri pe on gbadun loni baba fi gbadun na sere awon wa pada bi o
1: ina tilika la tadumo
0: aye tan belo on gbadun ni abo ri ba nu je ko ni ma lo gbere
1: ya ki bi zalati
0: ayi wo ma ya mi
1: bi zalati
0: gbogbo ti ma sele si yen ninu aye aye yi ni beri re ba kan o ma reti idakeji idakeji ba kan o ma reti idakeji
1: usikalami ya fatakum
0: wo do yi ton gboro mi usikalami o si
1: gboro usikalami
0: wo do ton gboro
1: ya fatakum saila talimamati
0: saila ma bere lo awon eyan atalimamati titi to fi wo sare kilo ma bere
1: fi umuri dini da
0: bere pe bo ni ti lo aye
1: fi umuri dini da
0: bere pe bo lo ni wa se agbaye ti se
1: fi umuri dini da
0: bere pe bo lagbare gido mo ti se
1: fi umuri dini da
0: bere pe bo ni se ukamele ti se
1: fi umuri dini da
0: bere pe bo ni aje adama ti se
1: fi umuri dini da
0: bere pe bo lawon elere ti se to fi jade ti bi re
1: wa balate meri jale wa balase
0: awon elere ninu awon okunrin ti won lo aye re ti won so kale si bi re ti bere won da taarin won da topin won da atawon obirin ti bere aye won da taarin won da ti pari won da sel o se bere
1: itori mu kula rijali
0: wa je so fun oloni yi oluwa se agbaye ni ogun kan to ye pe gbogbo afa ba ni baye re ti da yi ti kaluku na ba da be kilo ogun na
1: itori mu kula rijali
0: oluwa se agbaye ma pa gbogbo eyan le iwo na ma pa eyan le
1: itori mu kula rijali
0: oluwa se agbaye bo ba ri aye o fe le kunle fun
1: itori mu kula rijali
0: eni to mo pe ko tohun yo si tun ma kunle fun
1: itori mu kula rijali
0: eni to mo pe ko da fun ni gbogbo ona yo si ma pe le
1: itori mu kula rijali
0: wa lo gbe yin un latara afa re ni gbogbo o mo kewu to ba fe se rire jo oni wa se agba
1: wa ni sayile abidati
0: gbogbo awon olusi awon elese ohun ninu awon obi atinu awon okunrin e ma pon wale
1: itari mu kula kebiri
0: baba lawon agbalagba tedi ba fun won
1: fi jemila akati
0: e to ba ye jelu ninu ni ni mo ladan o ti waye ba ku wi dada
1: adewo ti waye
0: gbogbo kewu oloke
1: kewu oloke
0: o olohun ni
1: o olohun kewu oloke kewu oloke
0: to nyaju sawon agbalagba
1: to nyaju sawon agbalagba
0: ẹwọ oníwà sí àgbáyé
1: ẹwọ oníwà sí àgbáyé
0: gbogbo búbu aya rẹ nínú ayé yóò tún mọ tẹríba
1: yóò mọ tẹríba ni
0: kọdá fún ọmọ kéwàá dàbí àtọ ọba lọ ní tẹríba.
1: Wàláyà nfàálẹ̀ ní ilimu limẹ́ ni wà ribidun a.
0: Orin afa mi nu baba agbẹdun ma o ni mímọ ìyọlẹ ìsanfàlẹ.
1: Láyà nfàálẹ̀ ní ilimu limẹ́ ni wà ribidun a.
0: Owó tó ń ṣe fàárí mọ̀lẹ́ ò lè wúlò.
1: Limẹ́ ni wàhálà bilẹ̀ harimi wà sẹ́kàtì.
0: Ẹni tó ju ọ lọ pẹ̀lú ogbó.

0: emi gana ti do lori la mo lori la han o ni mo se soro lawo eyan ma gbo won mi hin ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
1: be ni bi be
0: ori wa awon eyan ninu
1: ori
0: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese
1: hin
0: a mo no tutu lohun mi o pemba bi awon irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: Adisham.
1: E wa so ni gbo we to lolokan ojo kan fun tita awera madana to nlo lowo lodo wa nbi o se ka ma pe irun lawon asiko irun ni
0: owo mi agbare
1: o se ka ma fi wa si olokan ojo kan si o sa won orin lolokan ojo kan na ni o se ti a le se an babi mo gba be babe mo gba bi ayo babi o se bi ti o gba wa o omo le nikan na la yo gba ibi gbogbo na lo gba lagbara.

0: kun
1: aran gba o ori kan ba sun aran gba o ayin ka wa se wa ni ayin ala ba ngo ti gbogbo e ba ro so mo ta ai mo ya ohun ya na ni won ma je lara ti a na ori kan ba sun aran gba
2: ebi agbada ori yen ma wulo faraye ki ba fodanu o npe ori ba ti wulo katoro ori ba ti wulo katoro
1: ori mi wulo e ma toro fun ori mi o adeyin ga Allah sukan mi ka sa ma se daada aje o ko bi eni kilo wa oro janu ohurun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
2: fe gberun laye ka tewo ni si yo
1: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba

0: Mi ma se kola fi lowo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mi ma se o to ba se pe ilakaka ti wa la sise le yan fi do lowo do loro ni awon abo fi se ma nla ju awon ni wa fa lowo lowo ju laye ba olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin so ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o se wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomin na sodo yin ni o
1: abola ju
0: Jesu Kristi wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa n bi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa o wole ta gba o wole
1: ori pe ye
0: a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si o nile iwosan ati nu yogbe o a wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe yin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri ton beri fun ton se tuale fori olori de ori ni e ki o ma di ru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: won
0: ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o ojo bi won lojo kan na ni o
1: ri lowo ko soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bimo ni o si ni ri bi olorun ni npin gbogbo lala koko keke lala koko fefe ile aye ilo mo olorun na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin sodo wa sa won somo elokeji ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yese yese osu adipele esan.

itura ayo ko ba le mi o nitori tutu tutu bayi la aro de eyin temi tutu tutu na la aro baba ile oluwa ri gbona o ka ro ma de mi ateyin te ngbo mi lowo gbogbo bi yo te tin gbo gbogbo ton se kikiki lokan yin kolorun ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nbe ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olodun odumale eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin atoke oro ki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun lawon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa gbin je emi tun nipa gbin je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awo irin aja lu oyo ti egbo lasan mi n ba reran ko emi a si raba mi eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo latodo olorun lo ti ma se ma pe ni na bojo jimo let's keep this Friday only. Ka keep well only. Oh wow, only. Aya mo fe wonu e mi lo, mo fe wonu oro lo. Adeyinka. Se se mo po lo ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa yekun, Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko to nsona. Ke ma si wi ke ma si so ke ma tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke mi bi ja awon ara asaju ke mi fi gbe re kongbe kongbe se koro mi ko ma dun ma awon eyin ninu ko ma dun ni eti awon eyin ka ma ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o Olorun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro Olorun ba mo fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan ta n gba mi lowo Olorun wa fowo to ahan mi o ki idera itunu ko ma wonu aye temi na mo n bo na gbadun orin ni ti e

0: ba mi Saminu Adepoju lati California won ti be won baba dada no baba rere baba ke baba lu barika
1: mi ba su oluwa adama
0: ah tolorun ran si wa nu ti se je ise na egbo ki la mo so soro la mo so ede la mo pe abowo itani mo mo pa emi ti mi to se
1: agbara
0: aye to wo ye to n lori ke ni ru ijoba wu mi ma wo sori eto awon yan ti to n fi ife gbo wa won fi fe tele wa ife te ni si wa oni diba je o ile yin ona yin na ni diba je ni sise ni sije ni siso ni si lete ni toju le mole ni baraye fo ti akori oro mi mo ti fi seto ni aro adanu atele mo ka tun be tun so ni pe elomin yo ma se are yo le eyan ni se ohun yo ma se are yo laye ni se ohun
2: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
3: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
2: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi babe ni kokan.

0: Emi ati yan ni jeya mo orin eh onitemi daada okun lola fun layo lasukan mi na ni mo gba si lowo lowo yi in don para si bi re sugbon mo fe ka ma tun lo ta ba tin la won international ka ma lo awa ta jo je local na ka ma promote ara wa okun lola fun mi layo lasukan mi nu ajo ma nse e tun gbo orin kan to ko ni ani fun le se wa mi ta bi ki baba sa mi nu ade po ju e fun ti eh bi baba se ma na asia atomo won to se igbeyawo ni jo ni a tun lo mi na to tun je ti birthday enikan wa na lara won baba ti won ma support wa ni ayin bo se je nu won bo na e gbadun re die oluwa ti so pe mi ati yan ni jiya mo iko ojiji oni to si wa o oro bi ekun bi o se bi adanu ko ni to si mi ateyin o la wala haula wala quwata illa billahi alazim ayin
1: ọkan to more l'olorun feran edu
0: se tun gboro gidi lenu okun lola fun layo lasukan ka ma je ki ope wo ko gbere wa lo.

0: wà lẹ́yìn òsì nǹkan. Eléyìí wà lẹ́yìn òsì nǹkan. Nǹkan kì í ṣe ra pé ẹ̀yìn tèmi. Ọyọ́ wa ní tálẹ́ǹtì. Ọyọ́ got talent. Ọyọ́ got talent. Ọyọ́ got talent yo. No be only America got talent. No be only UK got talent. So. Ọyọ́ got talent.
1: Fumi Amejoy on the microphone.
0: Oh yeah, eya tun lo lowo ti birthday. In gbara sori akori oro wa o. E mo binu, mo ni kin so case ya awon eyan wa ka so case ara wa die na. Kin wa to pada sori oro akori oro wa. Pe e mo so December lenu. E mo so December lenu. Mo nbo.

0: si ami dada
1: ba mi sa mi nu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk for all you la so awon yan ma so December lenu oje
0: ba mi mo si si akonde o ma ki tunde o
1: I can't do pay an owo an wa owo an wa owo ta bi a lo se ni ara wa eh owo an owo nga ta yen ba jamu ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pa le ikan ju on pele obo ba
0: aye eni
1: o da o tun kojo obo gba o kojo abe
0: bi aye eni
1: don kan ju to bi lo accident to ba kan bi kan ko ti di suru aye raye o
0: ojo ayo re mama mi ma gbohun mi
1: won layo lasukan mi o kai lai gbohun.

0: alasi ajise bi oyo online radio and television olola mo barode o ma gba bi mo se nbi
1: aka ila oke mi na emi ni lumatek
0: o oya so pe ega ega o baba dada ega.

0: Ajo Obido ko Olayo Deba wa nbe ife da lo tin kon ye wi lase kan Adeyinka Pembo Obi Awerin o o to ni be na ni Alaje Adodu dari ajise bi oyo online television and radio yin na re mi ni pa pin bale fila.
1: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo la ri Oyo ni se bi ba ben kokan.
2: E ka bo pada eyin eyan wa.

se pe nkan jene agbari eyan ke ma gun okada ti o ni na ki lale for next part of the event ni pe won ma wa tun sare isagusa yan boy won ya opolo awon eyan yiwo mago kala lo won wa tekin standing full stand okada mole lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment and derive latara gbugbu awon ru wa radarada yi kini kan wuri to wa nbe tan derive to ba se pe were njeun lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin tokada wa lori motion yo wa ma hale lo gbarara lori titi oloda ina wa ma sakr aje ba mo awon eyan fun dagbe wuru fire accident ka fa sale ni awon eyan fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kin la ba de bi ru rada rada yi ti o ba se pe iwa bi iwe eran ko bi pe were nje lagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o dina ki lale o tun wa ma sare awa ni kini won wa kika ba mo bonu aba mo ni si gba yin oro en ba mo mo ti se mi zo tin teke ni male yun a lo mu ese re male lori titi oloda tese ba wa bo yati yati o ya male yan mo yan mo yo wa di aba mo ni gba yin oro yo ma wa kika aba mo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pin pin ta ba le ni suru ta ba le farabale ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

0: ma so su December lenu o ni baba ba awa ni ka kesi iwa owo wa ise owo wa ba se mo nse lasiko December owo awa pin lemi la elomi n wa lasiko December asi so ra yin ko sowo lode ko sowo lode e ma mo ba se ma na wo lasiko ta wa yo asiko sowo na la wa yo olon o sa anu lorilede Nigeria omo so ti jan loku omo so ti yo si mo o olon o sa anu ibi ta jo ba Nigeria je denu
1: eni so yen mi
0: e sa won tan wa ni po selu nikan gbogbo ala jo n ba je

0: fun ba ti mo pe tanu
1: mele ala li babi
0: tani mbele nu one
1: fa ko lati
0: awa so fun anabi
1: raju lo arabi yo
0: alokunrin laruba wa kan ni ko mo pe kuti opa baba oni mbele nu one oni roju lo
1: raju lo arabi yo
0: alokunrin laruba wa kan ni
1: nada
0: okunrin na ni salama
1: fa kulitu
0: ah anabi ba so fun fatima pe
1: fakulitu inna rasulullahi
0: oh on fatima ni mo ti so fun
1: inna rasulullahi ma si go lo bi la fusihi
0: mo so fun pe wa anabi oraye o le jade si yan lasiko
1: suma na da salisa
0: oba tun pepe e tun salama be na
1: fakulitu mi sila o
0: baba ku be un da kojo ti lo
1: fa na sala ilayya na sawatan
0: ngba to wa di wi pe Fatima wa ni kun o jade kun o lo yoju si pe mo ti so fun yin pa nabi oraye Fatima ni gba to okunrin na woju
1: fa kin sa jili di
0: oje o pelu re se meri ohun gbo ohun re tele ni ohun ori ara ohun ba change le kan na yin gba to foju kan
1: wa khafa qalbi
0: emi o bere si ni ma gba idamu ba igbesi aye ohun
1: wa ta ga ya ola oni
0: awo yi pada koja awo to n lo mo ohun ri pawo ohun ti change
1: fa qala nabiyyu alayhi salatu wa salam o
0: pada wonu le o sala iba nabi pe to n kele mo lara okunrin ti wa yin ni
1: ola
0: la nabi ba pe
1: atadirina
0: njo meni ti wa mi ni atadirina
1: atadirina mali wa
0: njo meni to foju kan ni
1: atadirina mali wa
0: njo meni ti salama lenu ona
1: atadirina mali wa qala tila
0: Fatima ni ma imoluwe mo ri ke salama ni mo si ri pe yin lo wa wa imoru eni ti se
1: qala alayhi salatu wa salam
0: anabi ba so Fatima pe
1: adimu lasati
0: wa adimu lasata eni ti fole adun lori ni adimu lasata mo bo
1: adimu lasati
0: eni ti pele ayo je lori ni
1: wa ko ti ushawati
0: eni ti ba gbogbo adun to da ti ba je le kan na wa lori ni
1: wa mu fariqul jamaati
0: eni ti fa ayo ku laarin jama e pe ito se to wa lori ni
1: wa mu amul kubur
0: eni ti mu yan lo sa la gidi o lori ni
1: fa ba ka ti fatima to di allah wa li abuka sadida
0: Anabi tun fa ara re fo mo re Fatima ba sunkun Fatima sunkun fa Anabi wa re Fatima ki omo sunkun ma ba ti le u ka pe laye to afira ni lejo kan Anabi re omo re mo bo
1: papa lati ya Fatima
0: lo ba ni wo omo mi
1: qalat qalati ya wailatau
0: ah Oni ya wailatau.
1: Qala ti Fatima ya wailatau. Fatima ti le khatimi le anbiya.
0: Fatima lo mo sofo pelu pe iku eni to gbeyan awon nabi Olorun soju hun. Oju hun la nabi fe fi ku. Wa la ti ba hun.
1: Wa muzitau. Lima ma ti khayu la tikiyai.
0: Eh eni to daju. To si lo laju ninu awon ti beru Olorun. Ohun lo fe ku laye ni.
1: Wa si atau likitai li wa yumina samai.
0: Ba ti gboro la Olorun ti malaika Jibril wa soro fun wa eni ti gbo fun wa lo fe ku yi
1: kodi uri mati li yawma min kalamika
0: la ilaha illa oni ti ba wa nabi soro yi uri mati o ti de won fun mi
1: min kalamika
0: ile ri oba soro mo wo baba mi ko soro si so mo laarin awa re nanu o wa nlo nanu ni
1: wala asima ubadali yawmi salamaka
0: o ti salama to salama si mi to ma sadua fun mi adua to se fun mi o ja lo ninu ni
1: la nabi sallallahu alaihi wa sallam la tabuki ya fatima
0: nabi wa fo gba omo bayi o wa wo omo ya o ni wo omo mi ma sunkun ma
1: la tabuki ya fatima
0: nabi fi aso nu fatima loju pe ma sunkun ma
1: la tabuki ya fatima
0: bobo
1: fa innaki
0: wo omo mi
1: awal ali
0: wala koko aso ara mi gbogbo ti mo bi lomo oju emi mi na won ti ku Fatima yi nikan loku awalu min ali
1: awalu
0: i wona la koko ti won ba n pe ta la koko ninu ile mi jo seku bi ba silaime wo Fatima yi na ni ma bo
1: aba yi ma kola nabiyyu alayhi salatu wa salam
0: eh anabi ba so fun Fatima pe
1: kola nabiyyu alayhi salatu wa salam dukhul ya malakul maut
0: Fatima sara giri

0: mo ma wa pelu yin di bi yago mokanla abo
1: olu
0: ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko si na lodo ti ayan o si ti alquran 11% ni fonu mi wa.

0: gbogbo wa la ti kọkọ gba pe Nigeria n mooru lọwọlọwọ pe wahala wa ta ba ti wa gba pe wahala wa aha akọkọ wiwa ojutu si soro na ni pe keyan gba pe o ni soro se gbogbo wa la mo pa ni soro abẹ to ti gba ko ti yeye pe isoro wa e ti mo pe wahala wa bayi aha won la won ti mo gbogbo wa la ti gba pe wahala wa akọkọ ojutu si isoro ti wahala re o wa na ni keyan kọkọ gba ko si mo pe o ni soro a mo pa ni soro ke wa ni ojutu kini ona bayo ayin temi ha mo ni 11:30 ni saku hotel sigba oro ti to fe ma wo nla o ti fe ma wo nla oro si gbe kan nla tori kini ikini re ni olorun roko on rodo to ba toko to todo de so ni ba kini e nbe
1: o eleyin olori
0: abi ka jo mojuto eh to ba ti e ti doro Nigeria oro le Yoruba ta boro ilu Oyo ija ma nfo jale ma gba lapepe temi loju ni o tori mi o ni gba kile yo baje nbo mo ni ti mo fe sa lo
1: ni lo lumu eni bo lumu
0: be ni eni bo lo mo eni to ba weju nu bi iru wa ile ru mo nba ah wala oda o ola ma ja ri wala ogun oda ogun ori bi yan ogun tun ro bi eko o kọlọ ma ja rogun ko sogun nile yo dokere ọlọ ma ja rogun
1: eni bo lumu
0: eni to ba ti dori le de Libya o ni je po webu aye sun nu le eni aforun ro owe ofutu fe te ni o tori boro ba di adagban to ba ka adagban datan a ma kan jeje mojoko mi Adeyinka
1: ti ko wo ile o
0: e lo bi won lori le de Libya e bi won ni Syria lo nbe na won ro

0: Ayo kan la wa ni o ni o ja wo ma lu jibiti o so yi si baje baje
1: won ti ju wo wa roba won soro
0: ti ba awon eyan melo na da bi awa amelo na la ayo kan amelo na le farada iya Nigeria tori ka ma ba lo bayi lo je ka tete ma ke lokan lokan ka ma pariwo tori awon were tan wa loke won fe wa o won feran wa o era o era won fe popo denu o era o fe popo denu o e tun wa ma wu awon asoro ta awon tan wa ni nipa asaju ton tun ni o na ni awon asomogbe awon ti won mu gba awon amugba legbe won awon gangan ni pupo asoro won o tori won ni ba awon asoro to oro e ti won fe gbo ni won ma so sinu o eti won won ni ba awon asoro to oro
1: eni lo
0: awon ni won ma wa ko rin ma jo lo a nwe yin re tori n ti an ri je lowo won to Adeyinka phone mi ti ku 4% a je ki ma wa dagbere were were suga mo lero pe a ti di eko kan abi keji mu ninu aroye mi ta aro yi
1: ko wo
0: sodanu mo si lero pe egbodanu Adeyinka pe nbo bi awe rin ago meji lati koja seju kan 11:30 mo ti ni ndanu duro tele sugbon ago meji lati pada koja aseju kan oro to ba ti wo nla bayi e fe danu duro mo aroye ni se baka igbe kike ni se eye loko ejo loro nlorun be o
1: orun moru
0: arun moru naija moru ile yoruba moru eje awoju tu si ati ma pa ni soro eje wa oju tu si soro wa to Adeyinka omo odo agba ka sa ma se daada ajoko bi eni kilo wa Adeyinka pe nbo bi awe rin won ma nba ta leon eyin ju olodumare ti o se fo aja lu oyo ti egbo lasan bi mi oba reranko mo ra ba mi eyan ni o to
1: nigi won
0: a ma be o nitori obe ni nbesu atelese a si bena o eni ba ni a mo bo nikan la ni de ba nle nitori baba ku de kojo kan ri orun aro wo ade abun baba jero ma jele eyin temi nje kin laye igbin se ero wo laye igbin se o ile oluwa ri gbona o inu leta ti n gbo mi ode te ti n gbo mi ibi se te ti n gbo mi yi inu oko te ti n gbo mi gbogbo eyin te gbo mi lowo lowo yi ile yin ona yin o ni gbona ko ni dojuro ah igbesi aye yin na o ni dojuru ah ile aye yin o ni gbona nitori pe tututu bayi la aro de tututu bayi na la aro baba mo fa yin le olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipon to daju to ju ewo rin lo ko ma wa lori emi ati dukia emi ateyin ka ma gbo laburu sira wa ka ma dolodi leyin ara wa
1: eni lolumo
0: eyin temi titi digba mi ta tun ma pade mi fi nle sinu banuje Adeyinka mi ni bayin ninu banuje o e fi mi na sinu banuje e ni ba mi ninu banuje e ni ba mi ninu foro ah nitori pe tututu bayi la ro de o tututu na la ro baba
1: Tẹ́tí kò wọ́.
0: Ká tún ríra láyọ̀ ká wá pàdé níre ìpàdé wa ó tún ti wọ̀ bí ọjọ́ ọ̀rọ̀.

0: Jesse be on your lari. Ayon, Jesse be my man.
1: Atoto arere pa ko yi baba man gana omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi ete ti bele je wa gbo mi gbaroye mi awon megbe o AUF o ati ba unity for run ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ai laso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ri olokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nigba titi ndarin onikan soso gi o iwo ri onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi ni kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo wa go ndo yo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won o AUF boy ati ba ni bro ni ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo yo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so fun yin pe ka yo fo so opo bi oyo larebe ka fo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusu o AUF n pe asiko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so opo so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se mi o ni laari ayo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi oyo laari ayo ni se bi baba eni.

0: mo ma wa pelu yin di bi ago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko sina lodo ti ara yin o si ti alquran 11% ni fonu mi wa.

0: asase mistake ni o awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni ti gbogbo wa ba ti gba pe ya yin awa nti anti ani o awa la ni o ko bi a si ni gba ko baje
1: ni gi won gba de la
0: tori boko ba ro ko borokun boko rokun to ro sa yo pada fa bo se bute na ni o
1: won soro
0: ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini kini kini re ni olon loko anrodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kiyun nkan ma je tawon ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni family ki mo ni ayin
1: ni bo
0: omo egbon omo aburo extended families bo ba ti e je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba
1: eni lo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo ma sa lo ma japa
1: eni bolumu
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gun loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de la aro yi alawi ijanu
1: ti
0: aro ijanu ohun mo to sun tan enu mi to nse wuya

0: Edona, kini nkan to work ni orilede yi na? Kini nkan to ti nsise bo ti ye ko sise? Ki lo work? Se mo pa ti fail as a country ti omo odun meta din logun to na bi be gun bensi. Kokko code o. Ole ni o, ko mo nkan kan ko ni se kankan lowo o. Kokko code ka pe boya tech guru kan ni. Bi awon ma lo ebo to je pe lati kekere ni won ti ma mo bi won se ma nko code ni won ti ma solve problem te ba si le solve problem o soro e le ti gba do lowo te ba si le rori ronu ronu je le pe isoro yi wa o e ja woju tu si ona bayi la fi le soju tu si ru soro bayi boya nipa ka ko code programming language ni ka ko code ni ka build nkan ni ibe awon mo ebo kekeke an gba dolo sugba awon mo ti anbi fraud ni jibiti ni ko mo odun meta din logun ko mo ge ori eyan ko mo ge ori girlfriend re bo na be so gbo o se mo pe Nigeria ti fail se pe wuru here re ti de
1: ile o
0: awon mo so o lojojumo la mo so tori pa en ti o ba fe ki oyun o se ko ni fe ko mo ku o
1: loba won soro eleyi
0: ati pe nitori pe ko sibo mi ta wa le lo ile eni ni ile eni ilu eni ni ilu eni baba eni ni baba eni yeye eni ni yeye eni egbe eni le egbe eni aburo eni la aburo eni family ke eni ni o ore eni na ni o
1: eni lo lo mu
0: ete mi kokori ni soro fun gbogbo wa oju pe gbogbo wa

0: Etin da mo yo ninda mo badan afemi nikan afemi nikan etin da mo badan ninda mo saki ninda mo gbomoso ninda mo jebu ninda mo lorin da mo kwara da mo ekiti da mo ife o taye na ninda mo wa losun o ninda mo wa lofa o ninda mo wa nisen da mo wa nisaki da mo wa lawon ayin ibarata mejeje to fi de tobi de gbo ara tobi de ruwa tobi de lanlate tobi do yo alaafin tobi de tede tede
1: eni lolumu
0: nindamu wa leko tindamu wa leko na nindamu wa labuja o imota re ni nikan ni o idile mi nikan emi nikan afemi afemi afemi akoko soro ti gbogbo wa ta akoko ninu abẹ gba pẹlu ohun ti mo n sọ yi ara mi o ye yin eyin o ti gba
1: ile o
0: abise gba bẹ imotare ni nikan ni o service nurse ni o bamu bamu ni mo yo emi omo pe bi n po me nikan ilu re ti gbogbo wa ta n lu ina lo da wahala yi le yi o service nurse ni o ina lawon ma kekeke n ba lowo awa agbalagba service nurse ni o imotare ni ni o imotare ni nikan ni o
1: orun oru eni lo
0: apekete yi wa ndagba inu omo adamo wa nbaje adeyinka o to ti de alawe ijanu pembo bi awe irin aja lu oyo ti gbo lasan kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa anibe mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o ha o to oro koro sugbo otito gangan gele le mi o so ai
1: wa o ni
0: isususun e wa hun na
1: ko binu
0: e kuku se hun mo le o ai o wi awon agbalagba ni ko ni hun mi.

0: Aro moru mao. Aye gaga ni moru nisin. Nigeria ni moru o. Nigeria moru lawa lawa o. Nigeria moru lawa lawa. Ajinigbe latun losi. Agbe ni seso sowo latun losi. Nipa se business imatare ni nikan. Ola ojo ta n wa ka ki lai ni se lowo. Aran baba wa si bo. Won ni dise ni la ma ni lole. Idise ni la ma ni lole.
1: Eni bo lomo.
0: Aran baba wa laye ojo. Won to lole nikan lo bo mo je o. Oh ba ma se gita. Oh ba ma pon meta. Ole n lo bo mo je.
1: Ile o.
0: Sugba ni bi ita wa yi. Mo so lana lori eto ti mo se. Mo ni wahala iforo. Fonu mi ti fe ku. Pelu idamu ti osi. Ti osi ati iya ti o dale. Wala e agbara egbe legbe owo ni ka o mo so lana o eni to weju le ru nba o wala ti o si ti o dale apa owo ko ni ka.

Oya to ba di lola, Kọlọrun, ko ma je kelemi o ti gba. Kọlọrun ma je kelemi o ti gba. Kọlọrun si je ka ri na charge phone, ka tun ma se be Lọrun, ka to ri na charge phone. Se mo pe wahala wa, ka ma be Lọrun fun na. Enikan, eyan wa kan, ta jo ma nsoro lori WhatsApp. To ti lo sori rede Canada. A jo wa ninu group kan na ni ko to travel lo si Canada ni bi odun meji seyin. Bi ipaito lenu ni Nigeria tele. Oni nigba to ni Canada tan. Oni awon prayer point ohun ji yato.

0: Isipi Oyola ri ayo isipi baba ni kokon
1: atoto arere pa ko yi baba mo gana omo oyo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi etedi bele je wa gbo mi gba royin mi awon megbe o AUF oyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun efun yi pe ailaso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nigba titi ndarin onikan soso giogio iwo ori onikan a se darin enikan soso daye fi yeni ati agbaje owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi ni kaluku se nse ti e lototo yi ni konko jabele yi npo owa go ndo lo seyin tori ai ko won ejo ni se ku pa won o AUF oya ti ba yin ti bro mi ma wi fun yin pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe oko nikan ni omo ran ti ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so po gbe oyo laruge ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusu o AUF n pe asiko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se mi o ni laari ayo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi oyo laari ayo ni se bi baba eni.

Nikosenya. Awana mama ni bi ba kan bo kanu. Bi eyan ba sa o baba re lorun.

ni won tin ko rin awon eyan gidi awon fasa si pelu mu ibi o bi won tin ko rin ana bi mani ti won ebun olohun loke taala adele aye laba awan wa ho ko rin ni nile ayinde ni music theater mi ayinde o ni bi to rin gbe tin mi ni kun tan fogbon morin to gba fe orin to gbo oju o.

ki keru mo won be ni se sogo ni ka mo sha mo nko e bora a oni gbo ku edon a oni gbo ku rele

0: Sen gbogbo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan baba egefo
1: ayoyo go ayoyo go ayoyo goma goma adia fun orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yoyora emi ateyin ati ba won mu yoyora loni o ora yo ni ko mo ba wa o nitori pe oro banu je ki ba yo awa ti ba won mu yoyora ni ku mo ati ba won mu yoyora a ni saisan ati ba won mu yoyora a ni saare o awa ti ba won mu yoyora loni o oro bi ayo ni ko mo ba wa o awa ti ba won mu yoyora a ni rogun efun o a ni rogun ofo aya ni sad a ni radanu nwa ni sise aya yoyo gwa yoyo gwa yoyo goma goma adia fun orun mi la ni jo ti baba nlo ba won mu yoyora awa ti ba won mu yoyora o oro ayo ni ko ma ba wa nitori oro banuje bayo.

owo da o emi ati ya ni mo si o owo da o wa lai o si a ma fa opolopo nkan ti o da kan si si orile o si o da o o si o da o emi ateyin a ni tosi o ayin baba won yan gan senu ipakola ko seyin a di afeji owanran ti o mo rire meji meji lo jo eh ewi fa lara pe mo rire o ire to sonu re wo lede ewi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wo lede ewi to wi foran gun agan so pe mo rire ire to sonu ire wo lede o ire loju owo ri emi ateyin te n gbo mi lowo lowo atawon ti o to ma gbo mi ngbo ba ya atawon loluve mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon loluve mi yan agba awon se fe mi fe tan fe mi fe daada gbogbo awon alaanu wa alati leyin wa hin ani baba won yan kan senu ipakola ko seyin a di average awonran ti o mo rire meji meji lojo ewi fa lara pe mo rire ire to sonu ire wole de o ewi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wole de ewi foran gan agan so pe mo rire ire to sonu ire wole de ire loju owo ri emi ateyin oju wa yo mo rire ni bo se wu ki lo le to kowo won to wo ni won emi ateyin odo owo awo olokun oni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bo awon owo si le wu kowo won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon je to won bayi la pe niyan mu ade ofo mo ba leyo ajo yi e sare wa wa raja omo oba e po se wa e wa raja won yo won hin gbogbo nse wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je omo adun o gbogbo sense wa ere to po la ma je nme nitori ere lobirin je labo oja ere lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusufu alatunji oya ma bo ayin esu mo bi oro na kan yin.

ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi eh mo bi temi na jo iku baba yeye ni o alaafin atanda alowo lodu bi yere alaafin atanda alaafin osa iku ti ku ran pa ni kore eyan baja mo yin wo giri korokorokorokoro bi ko fe fa ogiri mara leyin ta ama alaafin atanda iku baba yeye alowo lodu bi

0: a kori oro ta n yanju ta n pe kelu laaro ina ni measurement and evaluation. Measurement and evaluation. Ki lo mo n se awon ti a ni ayin ta kin le evaluate ara wa pe ibo ni kudie kudie wa ku si ewu le yi ta le se ti a tun fi le jolori ta tun fi le ma te si waju sugbon in ta ba n je lenu lowo lowo nla wa mo ani kan soro ninu group kan ni isin o ni ni Africa wa nbi o ni in the next 50 years e je kin ka bo se bo se bere o ni we who do Africans these things are beg we deter future progress so much we cling on to the past ite si waju ojo waju o je ajoji si a fe ite si waju ojo waju awa cling ma past e ma wa wo bi ta tin sabo si re o ni pe awon to je iwo omo lu abi to je titi atijo to ye ka diro mo a gbe yunju si egbe kan ni seyun ti ba won kan mi to je ti pe o ye ka ti improve le lori ka ti ki nkan mi o tun ti wa ti o ta bi improve le lori ni improve le ni kan to so pe baya ni isin na ba se wa yi pelu owo ta na owo naira owo ka so pe naira ki ma fi yun sapere naira owo paper naira pelu coins naira bo ti ati foju kan 1 naira ti 50 kobo nisin olorun lo ma ye odun inu ebo gan won na coins la america won na lawon ebo to ba wa nbi a ma fi pon pe ati ju ka ma ko coins towo lo ye ma dun woro lapo wa a si fi be a si fi ba gbogbo nkan je yanyan ko si nkan sile marun ko si nkan 1 naira mo ice water ta ma ra nigba kan 50 kobo nkan kan ko ti ice water ka ti so pe ko ti ice water mo ko si nkan 5 naira gan tipa le fi agidi le fi ri nkan naira marun lori igba agidi kini kan naira marun to je wa gan ko si nkan naira marun se nkan naira marun be ni be be ra e pa yiri tan yan muri kan le ti bere magi da ma nfi sobe pon marun ni pure water ta mu 15 naira ni si nkan naira marun mo ko si biscuit naira marun o wa like ko si o mo ti fe ma digress die sugbon ti mo nso ni pe owo naira ta na paper pelu coins ka de je pe ko si coins ni Nigeria ta na awon oyinbo si tun improve innovation ti wa nisin nijo ni ta n soro kekini ta awon te ma n bun wa lowo won wa la America ni o emi wa Nigeria emi wa ni UK emi wa Nigeria won kan ni Deyinka o lasukan mi kasama se dada papin elenu gboro sali elenu gboro send account number re o ni kan ju account number si won won kan te ni gbera wara laarin bi seju marun bu lowo ba ti wole sa account mi nimba to ti bi thousands of naira ní tó fi wà richard ní tó fi lówó lọ sí ní tí mò ń fa ayọ̀ ni wípé ní ayé ọjọ́un nígbàtí ojú sì dúdú dáadáa àwọn kan yí ò yí sí dáadáa wọn ò yí sí pẹ́ẹ̀pẹ́ ọ láti ẹni tó wà nílùú èbó láti sẹ́ndì owó sí ẹni tó wà ní nàìjíríà kò yí sí o bá a bá fẹ́ kọ lẹ́tà láti ìlú èbó wọn tẹ́lẹ̀ kínní kan ọlọ́run lọ́mọ yìí oṣù tí bàbá mi ọ̀wọ́n se àlàáfíà ni ẹ wà gẹ́gẹ́ bí èmi náà ṣe wà ní ààyín inú mi dùn láti kọ lẹ́tà yìí sí yín o pàtàkì ọ̀rọ̀ mi sí yín ni bá mi ni wípé mò ń gbèrò láti wá sílé ní oṣù bí ọdún ti ń bọ̀ o tàbí mò ń gbèrò ń fi owó ránṣẹ́ sí yín bá mi ẹ bá ń ra lè oko mo fẹ́ máa dáko tàbí ń fi owó ránṣẹ́ sí yín bá mi ẹ máa bá ń kọ́lé lẹ̀ nílé o wọn kọ lẹta o le loṣù mẹrin kó tó dé nàìjíríà ṣùgbọn ní ìsìn ti mo n fa bo ni pe pelu innovation innovative ideas ti mo so le ka pe thinkers are the one ruling the world awon tan ronu jile awon tan ni opolo tan ronu jile awon ni won rulu agbaye latari ironu won imajile won won ti fi improve ba se n gbe igbe aye lati America nisin bi mo se n soro yi bi ba mi se wa ni Ivory Coast yen pa general overseer baba segun baba sina pastor sina ta ma fe ba mi soro lati Ivory Coast won ka te pe deyin ka won ti sadura fun mi laaro idari tan ti sadura fun mi laaro idari lati Ivory Coast to ye pe ni ati aye John ni mo fe sadura fun mi laaye John ati a fe collector olodun lo mo ye odun ti osu ti o lo ti o to de Nigeria lati Ivory Coast to ti a tun je pa Africa nle le nbe ni sugbon latari innovation awon imajinle pelu awon eyan tan ronu tan ma ro ri daada o ti so easy latori WhatsApp won ka tele pe olonu pe olonu latori phone pe won di send owo sile pe ile wo lo nba mi ko lo iya lo se video call nibe ma fi so gogo yara nka kiri fi han mi document ni aye jo ta eyan mo ti won ma send owo lati lebo kan ba won call ti won ni call o ta ma fi le on le han won nisin fi document han mi latori phone ni won ti mo ya ma scan re ma ya photo document ni so nigba ta wa sanwo awon wo ni okowo fun ti won ma fi ta ma fe se monitoring full monitoring won se lati lo ebo nisin latari ironu agbon majinle awon awon eyinbo alawo funfun pala awon eyan wa na tori awon eyan wa na won aduro won bo na
1: haji se bi oyo laari oyo ni se bi baba enikokan haji se bi oyo laari oyo ni se bi baba enikokan
2: ikan fọwọ sọwọ pọ ikan mọlẹ awọn eyan wọn fọwọ sọwọ pọ wọn ma ke asi otito ni ọra awọn baba wa nila eyo to ni pe karin kapọ kapọ karin iye ni iyan ọyọ ati ba ninu ti ko ran lo ran mi si ina ni mo wi pe ajeji ọwọ kan soso ko mama beru lori ẹ je afimọ sọkan gbogbo ọmọ ilu ọyọ.

0: ko sani ti eyan la je eyan leran ara jo ni gbogbo wa ko sani ti o le sasise ko sani ti o le sasise ko sani ti o le overlook awon kan ti o ye ko overlook ti to ba ti reyan pe o sa kesi na ni keyan se pada keyan pada seyin
1: majuba baba re lorun
0: an baba wa ni le yoruba gbon o won ni bo ma kekere ba subu a wo waju bagbagba kan ba subu eyin ni won ma nwo pe ni bo ni mo ti sise o ko to di pe mo wa subu ni waju ibo ni mo ti sese gbe kin to wa fese ko ni waju ibo teyin ba wa nso fun joba teyin ba nri teyin so fun joba eyin gangan ni o wa mu ni ota won won pe eyin gangan le feran awon to pe gbogbo awon tan ko rora mo wo video kan ni jo ni Facebook te ba gbo ni ti won ko fun se Makinde e ma si mi gbo se yin se daada Lawyer State o yin se daada Lawyer State o won wa nko rin kini ke mo di gba gbe ori jan ko won ko rin ira won o fe popo denu o ira won o fe popo denu o ke se pe tori pe won feran se yi Makinde de be ni won fi nko rin yi o sugba tori nti won je ti won ri je lodo re ni won fi nko rin yi o ni won fi nko rin yi o ma jo lo mo n weyin re fun o ma jo lo mo n weyin re fun aye nbi yin awon ti won sugba President Goodluck Jonathan lana awon oru bebe awon tan pariwo re a daru ni a se kere kan ni iwo nikan ni eyin Jonathan ni o kene kan ni o e ba bi Jonathan loni olorun lo mo odun to ti ri imi ninu won gba yin ba won eyan se ri nu nature awon eyan nu o ibi ma e ta ma nje lowo nikan na mo ayo dodo ti ma wan je gangan ni o ni je ke enu won le so ododo fun awon tan wa nipo asaju kese gbogbo awon tan wa nipo asaju ni won je ni bi o awon tan ko rora gangan ni awon ni iye to n bo gbogbo igbiyanju goloba ti o je ki igbiyanju goloba won ade o yato fun pe awon mi won gbadun ninu won tan ni lowo sugbọn awon tan ko rora gangan ni isoro awon elomi e je ki n tun wa pada seyin tori mo ti tun digress.

0: mo ti soro policy ijoba to wa lode ni Nigeria ti mo bi mu apere kan pe bon se so pe kan ma ko rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan wallahi o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan be import rice ni ododun billions of dollars tan be import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi to ye pe rice nikan ni to si je pe rice yi ta ba gbe ni Nigeria ni bi ta ba gbe ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daada ni ke se rocket science sugbon bi ti won ti get ti re run di oju pe won kan gbe wa gym le kan na ke la won kan te ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe no ye owo te ma tin allocate pe awon bi ran agbe lowo em mo em bezu re ni
1: ajibola ado ajibola ya da na ye
0: suba to ba se pe nigba ti won fe se ru policy yi won ti koko je ki awon agbe ko ni gbogbo to fe ni yanyan tati make industry to ti wa attractive si gbogbo awon tan je company company tan lowo lowo lo tan le dale ise gbogbo rice possession ka kloko ya sile ni bi tan ti farabale tan je ki tan si je ko ma wa bo se wa ti awon eleyi na awon to je ti wan ti wa tan wa improve tori ngba tan se gbogbo kini awon elomi complain rice meat won ra bi kan boku tan bi mi bi ki mi kankan se koro pete ko de gbo si ori tori na tawon yinbo ba fe se ru kini ka to implement ru awon to bayi won le ti koko ran awon eyan lo si ile ebo awon company Thailand nkan kan to je pe rice loro aje ti won be e lo study won e wa nbe nbi odun marun e lo study won ba won se nse rice won to fi nje rice atewogba to fi da ti fi ndun ti ti e bi lose taste gbogbo ti won ko ni kan lo se ni won ti lo ti won ku awon eyan be ta won lo study won ti won lo keko awon ru ni setan lo bo won se nse ni won ti oko lo ko ke se pe akaku firi de boom awo pe owo ta fi import rice po boom awa block o importation of rice aya e ma gbin awa ese n ronu pe e ja ma gbin rice ati oko block o importation na ka to ma gbin rice eleyi lo wa da awon gogo rice le agba to ti won ko ti wa le atun wa je n le kan si yin ma se ban re to awon wo tan imi to won ma tin sabo si ri awon tan ba nu kini foreign rice ni won je o won je ti wa nti wa o ibi tan ti ya labo si nu ta ba se pe iru ni se ba se ba re lo se ba nu re won wa stockpile Nigerian local rice Nigerian rice won stockpile si aso rock won wa se feed won so video re bi won se nbu tan fi nda na re tan fi ngbe tan fi se fun awon tan wa loke lohun ẹyin tẹ mọ mú àwọn policy kan wá tí ọmọ against àwọn èèyàn ẹyin gangan sì ré n tí ẹyin against gangan ẹyin gangan náà ń ṣe ní abẹ òrùlé yín ọrọ mi ò yẹ yín ni mo fi máa ń pariwo tí mo fi máa ń sọrọ pé alábòsí ni

0: I am a developer.
1: Mo soro innovation lekan. Innovation, innovation. Bi o ba si innovation, bi o ba si ironu awon kan. Ba o leyin te wa nibi te wa ni Ivory Coast ni Nigeria ni bi na ti mi mo ibi te tin gbo mi ni Nigeria ni United States of America lati orile de Canada lati United Kingdom ati Denmark Ivory Coast Libya South Africa Ghana kaakiri gbogbo agba nla aye te bi te tin gbo mi ti o ba si ironu awon kan ironu awon kan innovative ideas awon kan e ni le lanfani ati gbo mi o tori ru awa yo lowo lo ta bi le ra time lori normal radio ta yi ma se to lori radio ara mi o yeyin
0: ani mi bi akan bi o ma jojo lola
1: sugba innovation innovative ideas awon kan lo mu mi mo wa bayi ninu yara mi mo wa wa lai lori couch lori aga kan ni mo joko ti mo fe yin le ti mo fi n ba yin soro ti mo fi n rojo yi
0: jojo lola
1: lori aye android phone mi na ni mo fi n yin oke ti mo fi n yin le te fi n gbohun mi bi mo se n ba yin soro yi lori phone mi phone ti mo fi n whatsapp ti mo fi n se gbogbo e na ni o ko ye yin ailapala do mo aye ti rorun o aye rorun aye ti rorun awon ebo awon tan ronu awon thinkers won di je ki aye rorun
0: ali mi akan bi oni loju o
1: sugbon ni ayin ironu lo jina sawa ta ba tun wa ri awon tan gaga an ronu yi awa ni fe agutan wo awa ni fe paso esin da asu agutan wo ni fe paso esin da awo ni wo pe bawo na la wa se na se le jeru anfani innovation, innovative technology, programming, coding, softwares, ti tawon oyinbo nlo tawon fi better life for ara won bawo na la wa na se le lo nibi abi le better life for wa ta ma ti wa ri company to n thrive die die ki won ba fi corruption le won kuro nile yi won si fi policy jaku jaku le won ti won fi kogba le won ba fi corruption an beere owo an demand owo lowo won yin won lorun won si fi policy le won ti won fi kogba le

emi na te ma so pe an ka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo won ori phone lo ti bere o emi ti n to olorun ba ti e pada so di ni nla ta n gbo ninu o de ye pe ero ti wa na nu erongba wa na nu o di ni nla won le ma gbo ninu transistor radio ta won tan wa ninu ilu na o le ma gbo wa toro wo fi le ma tan kaakiri ti o tun fi pon ka daada sugbon ti o ba si technology say gugu wa na la ma papo o ma di o ka gi o si yen ta mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is very iru owo bebe re ta be da radio le o lances lasan o ti le awon yan ko gba le

0: eyan be o iru olohun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olohun aye nbe eyan wa koka isi agbara kan to to agbara olohun ni o
1: tanika tori se ya
0: soro mi so ti ye eyan eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapopo bode ni ayin lo ro yi ero bani soro mi ti da wa le ko sina o an gan generator ka akiri ni la bi charge angan generator mu ka ti la fin charge phone ara mi o ye yin
2: ayi aloje owa ya wi o
0: e da mo lero wi pe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu ni bi aroye ta aro yi ehun wi danu ke ma gbo danu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so dada nu re nse wiya wiya wiya adeyin nka olasukan mi kasama se dada omo won ni le akinu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere oma made oma ati ba
2: re lorun o be aja o
0: ya yin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pa leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ila midi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam funmi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ati ko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na lawon na omo baladugo lu mu idin ni adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke ise aka abiodun baba mi evangelis moses akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

aseo ah omo ba ladigbolo mi tini adekunle eh baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti oran wa lo patapata nile loko ati leyin oje olohun mo ran awon na lowo olohun ma je ka awon na wa le o gbogbo awon to tin ran wa lowo olohun ni je wa le o eh ni wa le o eh ni wa le o okay leye fun okay okay lowo afun ni nge loke loke le ma wa je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Se ka fe kan legalize corruption.

ti o ni ri another options nle ti o ni tori pe yin o ni wole ni o ni jo won odibo kun te ri ko ire ti ipeto e ma sa anuru won mo ori ire ti ipeto ni ye ti ti e ba si ti je ni ya iya nje nkan lo ni ye ti je daada to ni papa lagi o ye ki ori awon eyan wo ti pe bayi kama pi omo iya mi ninu esin mo tun gbeyun na wa nigba npe omo iya ninu esin bi eyan kan gbe were ndo were omo iya mi were ndo were kan ninu esin wa ba mi ti mo wo pe leyi o ni la kai to lati le rulu Nigeria lati le se nkan fun

0: wákàwé.
1: Ó pẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba, ọba Ọlọ́lá sí ń gbénú Ọlásọlá, ọba tó ní pẹpẹrọ lọ́dọ̀, ọba tó ní sánmọ̀ àti ilẹ̀ méjèèje. We give all thanks, praises and adoration to Almighty God, doer of whatever he wills. God that has spared us till today and on this program today. Ọba tí a rí ẹni fi wí, ọba tí a rí ẹni fi jọ, ọba tó ṣe yí pé ọ̀dọ̀ náà láà mọ̀ fi gbogbo ọpẹ́ gbogbo ẹ̀yìn sí nígbà gbogbo. Orúkọ tèmi ni Abdullahi Adébáyọ̀, ọmọ Abdulrahufi. Mo kí yín káàbọ̀ lénìí sí orí ètò wa, ètò yín mọ ẹ̀tọ́ rẹ lábẹ́ òfin ní orí iléeṣẹ́ rédíò àti móhùnmáwòrán wa tí a mọ̀ sí Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Radio TV. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ kìí ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan, Ọ̀yọ́ kìí ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan. Èyí ló mú wa gbé àwọn ètò ńláńlá tó káyà báyìí wá láti lè mọ kọ́ àwọn èèyàn nípa àwọn nǹkan tó ṣe wípé ó ṣeéṣe kí wọ́n mọ̀ nímọ̀ nípa rẹ̀, tó sì jẹ́ wípé wọ́n ní ẹ̀tọ́ sí, ó sì ṣeéṣe kó ṣe wípé látara àìnímọ̀ nípa rẹ̀ yẹn ó yóò mọ fẹ́ fi bí ìgbà tí ó ń fi yà jẹ èèyàn lọ́nà tí ò tọ́. Ṣùgbọ́n sí ẹ̀mọ̀ kẹ́ni tó bá mọ ẹ̀tọ́ tó sì mọ in tí ó túmọ̀ sí, ni yóò ṣe kíni o, ni yóò béèrè fún ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ẹyin kí n tó di pé máa wọ inú àkòrí tí a fi bára wa sọ̀rọ̀ lénìí, mo ní kí n kéde fún gbogbo ẹ̀yin aráalé wípé a ti ní orí ẹ̀rọ ayélujára wa, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láti mọ ka àwọn nǹkan tí à ń kọ síbẹ̀ látara pé àwọn nǹkan yìí ó èdè gẹ̀ẹ́sì la fi kọ́, ṣùgbọ́n tí a bá kà á yóò tún jẹ́ kí a mọ̀ sí nípa àwọn ẹ̀tọ́ wa, nípa àwọn nǹkan kankan lábẹ́ òfin. Tí ẹ bá fẹ́ kàn sí wa, tí ẹ sì fẹ́ jàǹfààní àwọn nǹkan yìí, ẹ lè lọ sí orí ẹ̀rọ ayélujára wa www.ajisebioyoradio.com/author/aaabrouf/. Ẹ jẹ́ ń pèlé ẹ̀kan sí www.ajisebioyoradio.com/author/aaabrouf/. Tí ẹ bá ti wọ orí ẹ̀rọ ayélujára wa pẹ̀lú àdírẹ́sì yìí, gbogbo tí a ti kọ síbẹ̀ ni lẹ́ láǹfààní láti rí, tí ẹ sì mọ jẹ̀gbádùn rẹ̀ lẹ́yọkọ̀ọ̀kan. A gbé wá nígbèwá eré bí eré orí ìtàgé tó sì jẹ́ pé tí ẹ bá ti ń kà á, a da eré orí ìtàgé ni a dà papọ̀ mọ́ àwọn ẹsẹ̀ òfin. Ẹ rò pé bóyá ẹ̀ ń ka ní bígbà tí ẹ̀ ń ka eré ìdárayá ni, ṣùgbọ́n ẹ̀ ní mọ̀ pé ẹ̀yin náà ti ń di amòfin díẹ̀díẹ̀ bí ẹ bá ṣe ń ka àwọn nǹkan yìí, torí akó papọ̀ ni àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àti ojú tí òfin fi wò. So by the time tí ẹ bá fi kà á tán, ẹ sì rí pé ẹ̀yin gan fúnra yín ẹ ti di amòfin. Ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀ kí ẹ lọ yẹ̀ wò. Mo ṣe ládéhùn wípé ẹ ní kábàámọ̀ wípé ẹ ṣe lọ. Àkòrí fún ètò wa tòní ni debt recovery ní èdè Yorùbá. Ó túmọ̀ sí gbígba owó gbèsè padà lọ́wọ́ onígbèsè. Gbígba owó gbèsè padà ní ọwọ́ onígbèsè, ó kó nǹkan mẹ́ta sínú. Nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé a gbọ́dọ̀ rí ẹni tó yáàyàn lówó, ẹni tó yáwó, àti èló ni wọ́n yá. Àwọn mẹ́ta yìí gbọ́dọ̀ parapọ̀ sójú kan. Tí mẹ́ta yìí bá ti parapọ̀ sójú kan, nígbà tí ẹni tó yáwó tó bá kọ̀ jálẹ̀ láti san owó tó yá padà, ojú wo ni òfin fi wò? Àti wípé àwọn nǹkan wo ni ló bí ká yáyàn lówó, àbí kí wọ́n yá, kí kéèyàn yá owó, àbí owó tí a fẹ́ yá gangan lábẹ́ òfin? Tí aba ne ka wo ko fe si nkan kan ti o nlo laye leni ti ofin oda si abi to se yi pe ofin gan lo gbe nkan ohun kale in to ba ti le je yi pe ofin lodi si nkan na ko n se nti a le so pe ki omo lu abi lawujo ko se nitori pe eni ti o ba se nti ofin o lowo si ijiyambe ni won gba tin tin yen ba se to ba ti ta of to ba ti ta ko ofin te ba si gbagbe mo so lori eto yiri bi pe esun ti won o ba ti ko sinu wi ofin ti won o si ti so ijiya re won le fi je enikankan ni orile Nigeria gege bi section 36 subsection 12 iwe ofin constitution Nigeria e tan se ni odun 1999 boye gbo se gbe wa fun wa se ba wa soro nipa dida owo gbese pada ati gbigba owo gbese yoba niyin yoba le mi na in ti mo nwi o ye ki o ti ye wa sugbon oju wo lo fin fi wo awon eto wo ni eni ti o yayan lowo lo ni labi ofin awon eto wo ni eni ti won ya lowo lo na ni labi ofin ti abasi wo nkan kan ni o se kini o ini o bi nkan kan omi la koko te ka to te yanrin itose lo si loyo latori nkan ni nkan o ti wa yo ni ajosopo abi ajoso yepo abi iforo wero to waye laarin eni ti o ya owo lowo eyan ateni to yayan ni owo ko to di pe owo ni yo se kini o yo da won po akoko ikeji ni wi pe igba mi ga mo wa to se wi pe ki se wi pe eni ti o je eyan lowo ko se wi pe o ya owo un boya isowo kan jo da won papo won jo ni business contract laarin ara won transaction boya transaction yen igba to pada wa ya awuyewuye wa pada wa latara wi pe boya o gbese boya nikan gbese fun yan kan ise ohun ko wa se se mo igba to se ti sise kini yo se yo dawo pada ni latara yen na gbese ni fun eni ti owo nbe lo re to se wi pe eni ti o ni owo o ni eto labi ofin lati gba pada oju keji nu oju keta ni wi pe boya enikan sise fun yan kan boya enikan ba ile ise kan sise abo ba enikan boya aladani fun rara re o ba sise le to se yi pe o ni eto si lati gba owo oya re lowo eni ti o ba sise sugbon latara yi pe eni ti o ba sise ko fun lowo re yi o ti di gbese si eni to ba sise lorun ti eni ti o si ni owo leto lati bere fun owo re o leto lati bere fun owo re eyi ni agbon akoko nipa yi pe awon ona wo leyan gbagba aje ara eni lowo ati yi pe awon eto wo lo wa fun eni ti won je lowo ati eni to je yan lowo ta ba wo ni aye ni ode oni ko nse totun ko si nse to si aje ajoji si wa latara yi pe opolopo eyan nya owo won si ma da owo pada o ti e ni o ni awon ile ise kan to gbajumo to se pe nti a mo awon si ni pe ki won ya awon eyan ni owo ti awon eyan si ma da pada to si je pe elomi nigba mi ki saba lagba lati da owo pada a si mo awon ona ti won mo ngba lati je awon eni ti won ya ni owo lati je won pa lati je ki won da owo na pada awon oju wo ni ofin fi wo ati pe awon ilana wo lofin la kale lati gba owo ti enikan je enikan lati gba pada lowo eni ti o je eyan ni owo akoko na nti ma pe wasaki esi ni wipe nti yo di wipe a fe jo mo fa laarin ara wa ti yo di pe enikan fe bere fun eto re latara yi pe o ni owo lowo re o gbodo je nkan to ba ofin mu gege bi mo se so si waju nitori pe a mo soro kan a ni pe the court is the last resort of a common man but the court will not allow itself to be used as an instrument of fraud or instrument of illegality. The court will not allow itself to be used to enforce illegality. Nkan ti yo waye laarin awon meji to ndi pe won fe gba eto ara won lo ara won yi ogbodo je nkan ti o ba ofin mu. O ni case kan ni England ni odun to ti pe, awon meji kan won jo gbimo papo la ara won yi pe awon lo mo da awon eyan lona highway robbery, pe owo ta won ba wa ri o ti ni bi won se pin owo un laarin ara won. Ikan wa de le pada igba ti won ti se operate ti wa successful tan, won wa de le pada ikan wa o jamba adehun o le ja o le lole bawo yan si mo so nguru won ni yahoo don yahoo ara won. You know wa bi eni ti won jamba adehun pelu re yi o ba gba le ejo lo kele ba mo in ti o wa nbe o igba ti won de le ejo o wa rojo pe han ni toto awon jo ladin la ara won pa won jo lo ro awon jo lo dawun eyan lona o awon lo robu awon si robu successfully kuda gan owo ta han wa ri awon so ba won si won pin sugbon eleyi to won gbe wa si le ejo yi ko fun won ni owo won si eleyi oluwa mi mo fe ke gba e to mi fun mi ni owo re se oro yen so ba la kai mu kokoku bala kai mu kilo fa ni pe in ti ejo mo fa ti o di awuye wuye yi lati pile e gboro kokko mo si o je ona to ba ofin mu. Ino fa principle of law to ni he who comes to equity must come with a clean hand, he who comes to equity must come with a clean hand or adeun offer ati acceptance to wa laarin yin ati negotiation to wa laarin yin o gboro je nkan se kini o to wa within the ambit of the law lawon nkan se kini to ba ofin mu ta ba wa ni pe ka wo laarin yi e ti mo so le kan ko ba ofin mu o tun lawon nkan mi na awon nkan mi na to se yi pe ti awuyewuye ba kara sele lori e latara pe eni ti won jo soro ko fe da owo to da won papo pada iru eni be afiko ya adake common water ara iru eni ta won to le imi nbe ngba mi to se yi pe boya nkan ti o ba ofin mu boya ka so pe cocaine for example nsin boya cocaine ni won jo ta na jo ara ara won eni to wa ara cocaine ko wa san owo fun eni ti o ra cocaine lore se mo cocaine leleyi ko ba ofin mu eru ofin ni ko ba ofin mu lati je keyan process cocaine iru eleyi ko le bere fun eto re tori pe owo titi e na mo eni ti yo si bere feto re ogboro je kini o gboro je eni ti owo re mo eyi gege bi arin kan omi to tun kun arin ti mo n salaye yi ni pe nigbati eni ti o je eyan ni owo to na mo pe lo to o nje lowo teni ti won si je lowo na mo yi pe ni toto lagbaja o je mi ni owo awon ona wo ti enikan si ti yari pe owo yi se alohun oni san dadan ni n to ba wo oni o se awon ona wo ni ofin la kale fun wa lati to lati je ki eni ti o ni owo lo we eyan lati gba owo re pada awon ona wo leni ti won je lowo yo to lati je eni ti o je ni owo lati je npa lati le san owo re pada o ni awon kan ti pupo nu awon eyan nse laye odi oni to se yi pe ko ba ofin mu to si je yi pe eni ti o ba se iru e eni to ba se iru e yo ti jare si waju yo tun pada wa je bi kini yo fa ni yi pe igba to se nti o ba ofin mu yi to se nti o ba ofin mu yi eni ti won se nti o ba ofin mu si latarapo je lowo to ba fi le gba ile ejo lo lati lo beere fun eto re ti won te lojumo le tori issue pe o je lowo oto issue titi eto titi e gangan tenikan ko gboro te lojumo le oto taba wa tin da mejeji papo mora won yo fe ma da wahala sile ara aru e ni elomi won ni tori po je awon kan lowo kan lo ti mo toilet pe boya ngba awon ba ti mo toilet ile ni tan ti mo toilet lola pe boya yo wa owo yo san iwe eleyi ko nse ona to ba ofin mu tori pe eni te mu te ti mo le lona ti o to ati salaye nbi first imprisonment ni eni ta ba si ti le wa firstly imprisoned o leto lati gba ile ejo lo lati lo beere fe to e kora ke ti yan mo le fun seju kan bo se wule o kere mo to ba against wish e ah o le je yin pe ara compensation ti ile ejo ba fun gan tan award against awon sojo lowo o le je pe wo gan lo pada wa fi san gbese won yo wa fowo abusi abulalejo so o ni awon ona atele to je pe ti yan ba to yo ba ofin mu yo si ba alakale ofin mu yo si se regi pelu inti ofin lakale fun wa lati bere fun eto wa nigbati eyan kan ba je wa ni owo eni to wa je yan lowo o ti mo ko o je yan lowo ntoto sugbon ko fe san boya le se kan le yan ba sise to tan ha owo eyan mowo abi isoro yepo isoro yepo iforo wero o waye ajosepo waye laarin onisowo meji boya won so pe ma supply oja fun o o supply oja fun mi o ya gba owo wa nbe wa njoba yi joba yi a roja oda mi foja mo ba ngbowo mi ah kosowo ba ngbowo mi kosowo arin yen oto titi eni ti o sise fun yan ti o fun yan ni owo oya re oto ti teni tan jo se business papo ti o fun ni owo re nigba to ko come to dispute oto ti teni ti o didi yayan ni owo o didi yayan ni owo ipe lagbaja ya mi ni iye bayi to ba di jo bayi ma da pada abi ta medu mo fe sowo pelu re dakun ya mi ni iye bayi abi mo fe ra oja kan je ra oja tin ba ti ta ma da owo pada fo awon ona to se yi pe awon eyan ma ngba je ara won lowo be latara isowo ni o abi latara ase ni o abi latara yi pe awon meji won jo nta oja won se jo nra oja laarin ara won eni ti o je to ti won je lowo ko gbodo sun lori eto re ni won gba to ba ti ri pe eni ti mo ya ni owo yi abi eni ti owo mi be lore yi o da bi pe o ti fe sora e di nkan mi ko fe da owo yi pada ko leto fun tin lati baja ko mo baja ko mo lu because to ba fi le lu assault ni oto tun ni yen labe ofin ko si mo ba lo ko je atso nipa defamation bi tori to ba fi le ba lo ko je oto iniyan na labe ofin ko si mo si si property re ile ejo nikan lo ni ase lati ni pe ki won si si property eyan ko mo si si property re because to ba fi le si si property re ona meji ni ye wa gba liable o le gba liable fun stealing o si tun le liable fun confession so si de eleyi ko mo si baun inti o wa se ni pe ki o tete tara sasa ko go lo sun lori eto re because mo tun mo so ro kan won ni equity does not aid the indolent equity does not aid the indolent abi ko so pe delay defeats equity kilo fa kini itume leyi ni pe tori awon aba wa nle yoruba na awon na ni constitution won ni eni yara logun gbe iwo ti won to ti ri pe eni ti o jo lowo fe da owo re pada yi o gbodo sun lori eto re igba won ti mo ke wo lo jari o si wo ko da ko gbowo re pada ko si ke boya kini nbo lo wa lo ibi to lo ki so da won olopa olopa o si ile ise olopa o si debt recovery agency kuda ofin to gbele ise olopa kale police act of 2020 section 32 subsection 2 olopa won da si nkan to ba ti papo mo iru nkan bayi Administration of Criminal Justice Act 2015 tabawo section 8 subsection 2 ona so be yi pe olopo owodo arrest eyan abi kan da si iru nkan bayi to wa to pa ko mo debt recovery olopo le da si a se ti ropo olopo awon adaje olejo na to se pe o ri buka olopa to si ba ile ise olopa wi latara pe won da si iru awon nkan bayi tori eni ti e ba fi olopa mu lori pe o je won jojere yin lowo o wa fi olopa mu o ntin e ti te unlawful arrest ni tan ba ti detain o ntin unlawful detention ni to ba fi le gbe yin de ile ejo te lo je ejo e je bi ni e ti jare tele ṣùgbọ́n torí pé ẹ ti rin ọ̀nà tí ó tọ́ ẹ padà jẹ̀bi kò sí nǹkan kan téèyàn fẹ́ sí téèyàn bá ti jẹ̀yàn lówó tó sì mọ̀ pé ọkàn rí o yọ̀ǹda fún ẹni ó ń tìyàn láti mọ gbé owó rẹ sá lọ ìkẹyọ̀kan péré náà lẹ́lúwa rẹ ó sì yọ gba ilé ẹjọ́ lọ ni ṣùgbọ́n kéèyàn tó lọ sí ilé ẹjọ́ ó ní àwọn ìgbésẹ̀ téèyàn ó ti kọ́kọ́ gbé mo wá fẹ́ jẹ́ ká mọ kinní kan According to Limitation Law, Section 20, Subsection 1A of Limitation Law, only anything to bati pako mo gbese sisan debt recovery. Eni ti won ba je lowo o gbodo lo si ile ejo lati lo bere fun eto re laarin odun mefa leyin odun mefa. Kani pe for example nsin ajo ni adeun ni odun yi o wa fun mi ni owo mi odun tin bo lati bere si ni ka ti o fi pe odun mefa to ba ti koja odun mefa owo un ma gbagbe re laye ma gbagbe re lorun my right over that money will be extinguished because mi o ni ni right of action mo ni ile ejo lati bere fe to mi lati bere fowo yen tori limitation law yen o ti so yin pe laarin odun mefa pere eni ti won je lowo o gbodo gba ile ejo lo lati lo enforce right e lati lo bere fun debt ti eni ti o yawo lowo re abeni tan jo so papo abeni to sise fun ti o san we lati bere fun owo yen lowo re sugbon laarin odun mefa yi a le ni awon kan ti eyan mo se to se yi pe yo mu ibare papo ijo se papo wa laarin wa nigba o je yi pe anything to ba ti papo mo debt recovery tele na sifu mata ni n to ba si tin je sifu mata in ta le jo so ta le jo setu laarin ara wa ni to se yi pe ko se nigba ta ba n lo si ile ejo ka to mo setu re laarin ara wa afi to ba se yi pe a ba wa setu ko settlement o ba lo leyin wa le so pe to gba wa ba de yi o a je yi pe ile ejo lo ku ti oluwa re o ti lo yan laarin igba ti ejo n soro lowo n ti o n bere fowo to je o ti o da pada n ẹni tí wọ́n jẹ́yàn lówó wọ́n lè kọ́ fún settlement láàrin ara wọn kan jọ sọ̀rọ̀ okay owó tí o jẹ mí ₦5 million péré náà ni ọ̀dà jájọ sí báyìí báwo ló ṣe máa rówó ìdápadà torí mi ní bùn ọ báwo ló ṣe máa rówó ìdápadà ọ̀dà báyìí ní ṣe máa dápadà o agreement wọn yóò sì jẹ́ nǹkan tí yóò jẹ́ kíkọ tó ń kálukú ọjọ́ buwọ́lù so kò ní jẹ́ pé wọ́n ń fẹnu sọ yọ jẹ nǹkan tí wọ́n jọ buwọ́lù láàrin ara wọn tó jẹ́ pé memorandum of understanding wọn yo mo wa yo mo se ri fasi anytime ti won ba ti nilo re ko ni je ti won kan fe nu so lasan la ara won ko wa ti fe nu so lasan la ara won na we ko si life nbe to ba se ye pe won jo trust ara won de be sugbon eni ti o je olowo ti o fe san iru trust wo lo fe ninu e pe o fe nu sadeun to ba towo re bo wi ibi ti iyo ti wa mo arin yi teyin o se ti ori mulo daada ti yo si wulo fun yan ni yi pe iru awon agreement yi te ba fe ko o godo wa legally o godo wa legally recognized ko si si bo se wa legally recognized afi ko ni owo amofin ninu ti o ba ti lowo amofin ninu ohun mo ona ti yo gba ba eyin mejeji soro ti yo protect interest A ti o si ni affect interest B to si je yi pe at the end of the day yo jo ku si dede abi en to ba je yan ni 1 million naira for example nsin to ni pe okay o owo yi in le fun o lori di o sugbon in mo fun o ni 50,000 lo si ose ti o fi pe si eni ti o je lowo to ba ti agree ko si wahala kankan mo gbe ke si fun mata ni ko se di gbata ba jo n wora wa lo si ile ejo ko to di pe yo sisi ti o ba si agree won tun ri negotiate na ni iye la n pe ni alternative dispute resolution ona ta le gba sofu ruke rudu laarin ara wa lai dele ejo awon ona ta awon to pe to ba ti se laarin ara wa a le pari e laarin ara wa a le jo so a le jo joko a le jo ko fun settlement negotiation ma waye loya na ma mediate laarin party mejeji okay iwo na so ti ri pe bye bye iwo na sa ri pe bye bye oya ejo wu to ba se ki iwo na ni iwo na sa ri pe so mo jo mura won lori wale at the end of the day yo si se kini o yo si lagbon be won o wa ni awon steps kan awon procedure kan to se yi pe nigbati eni ti o jeyan ni owo ko ba fe san pada mo to da to so e di alagidi to si ko agidi bori pe anise owo yi o ni san mo ni the first step eni to jeyan ti won je lowo oko take ni pe wa agbejoro kan tori agbejoro yen o ni omo bi o se guide e ti o ni se nti ko ni ba ofin mu akoko nu elekeji ni pe won wa fun yan ni advice da ma fun yan ni pe lati ko ni ta n pe ni letter of demand si eni ti won je to jeyan ni owo letter of demand yi awon me ma fi 14 days si awon me ma fi 7 days si n to je ki n fe quote any law to pa komele ni pe generally in Nigeria act ni lo wa general to je pe ti awon senate ba ti pass ofin act la ma npe but state a ma npe yen ni law limited abe debt recovery yi o wa n feri lati state kan si state kan sugbon tin ba ti ri agbejoro boya Eko ni ti n gbo mi nisin wa tori tin ba so pe ojo meje ni boya ni Eko boya 14 days ni boya ni Ogun state boya 14 days ni boya ni Ilorin boya 14 days ni but tin ba ni pe ojo kan ni o le mo bara won lo because ofin ti o wa applicable ni Oyo state o le mo wa applicable ni Ogun state o si le mo wa applicable ni Lagos state ba se jo sumo ra wa ton si de leyi ke yan ri agbede o to wa ni agbegbe re yo mo bi o se guide yan lori awon letter yi to ba fe ko letter of demand yi inu e ni won ti state yi owo to je in to fa ti o fi je lowo won wa fun ni gbede ki ojo to gboro san owo ti won le fun ni boya ojo meje pe la ojo meje o gboro dawo e pada abi 14 days pe o gboro dawo yen pada laarin ojo meje yen won tun wa so fun yi pe laarin ojo meje yi o ti o ba se nti a so sinu letter yi

He who wants equity must also do equity. Iwo ti o fe wa si ile to fe kan wo wa si ile ejo latara yi pe ti just agreement. Iwo na o ye ko honor agreement yin. I honor agreement yin definitely oro yi agbo. So bi arin eye le yi bo se lo ni. Ti de le yi eni ti lasiko gba ti enikan ba ti je nikan ni gbesi. O ni awon ilana ntele lati fi gba owo yi pada. Nigba to ba wa dele ejo ti n ba ti jo so lo so tun so lo to si to si ti fi die mure pe lo to lo to o je ohun lowo ile ejo ma wa pa ni dandan fun ohun tin lati san owo lona wo ni je ile ejo pa ba pa lati san owo fun o le je yi pe boya property re kan eni ile ejo ni kan gbese ni to lo rin dada to le san owo abi awon kan mi na to se pe according to the discretion of the courts to se pe ile ejo la kale sugbon eni ti won je ni owo ki okan re o bale yi pe owo ohun o mo ri gba ni won gba ti eni ti o je lowo to ba si wa laye to wa laye yo rowo re gba pada ti yo pe koda nigba mi gan to se pe wa pe contract ni won jo ni la ara won to wa pada di debt ti ohun ti won wa pada fulfill promise to make mo yo tun gba owo lori pe o break contract yo tun gba general damages lori e for break of contract atawon kan mi to wa labe re ni soki ti won je lowo tan je yan lowo komo ti yan mo lewu komo folopa mo yan o ko si mo fi komo ran togi ehn komo ran togi lo si odo eni ti o je ni to je lowo komo ran togi lo sodo won ko ngangan na si mo lo be komo lo da omi alaafia ru nibi to ntin ba wa so ko maintain decorum ko si wa ko je a legal and law abiding citizen ko farabaye dada ko je ki negotiation ka faye gba negotiation la ara wa ko si keni to ba si ti negotiate na ko na honor negotiation re ko honor negotiation re in ti ko ni le se ko mo se ladeun eni to je yan lowo ko mo mu yan ko mo ti mo toilet ko mo ti mo le komo fi ya je komo ko si paya ko fi lara bale ona teyan fi gba owo pada gege bo fin si lakale o nbe teyan o si to lati le je kini o lati le je ki owo eyan ti o wa nta lowo eyan lati gba pada wo ile ko lo di pe ma dake ti ma si ma fi aye gba ibeere lekan si e le kan si wa ni ori ero ayelujara wa ti a mo si www.ajcbioyoradio.com/auto/aaabdulrauf/ ibe le ti lanfani lati ka lati mo ka awon nkan ti a nko nipa ofin akoni in form of eri ori tagi ni pe te ba tin ka yo mo gbe aworan bi gba ti nkan yen sele loju yin bi gba ti e nwo eri ori tagi ni o si mo gbe wa sugbon eyin gun ni mo yi pe e tin ko eko nipa ofin by the time te ba fi ka tan bayi eyin gan e ti di amofin lori akori ti e nka nkan le ni ori bakan na lo se wi pe ele darapo mo wa ni ori YouTube wa Ajisebi Oyo TV ni ori YouTube wa awon tan si wa pelu wa lori Facebook na o ko wa na ni ko yi pada awa gangan la wa won ni fe lomi si wa Ajisebi Oyo Radio TV nitori pe kini Ajisebi Oyo la ri Oyo ki se bi baba eni kokan lekan si oruko mi ni Abdullahi
Adebayo omo Abdulrauf a mo fasiko yi ba ibeere latodo eyin ara.

0: A ti ri awon atejise ni ati ori Facebook wa ero banidore Facebook wa ani to kokko comment to je ni akoko na ni Isaac Wasiu Ayinla oni well done my brother my paddy during equate then all the way from Igbo Oyo state won wo wa lati Igbo
1: Mr. Wasiu
0: oni well done my brother onke elekeji na ni Abdulrahman Olayimika Ibrahim oni omo Yoruba atata you are doing great the sky shall be your starting point ami o ase eseun o e ma be se wo na ni ke ma share Abdulrahman Olayimika Ibrahim lo wa so pe ngba ta ba oro de bi pe ile ejo ni ki eni ti won ba je lowo gba lo awa ni ta ba wa le lo olopa o so pe ngba to so ni pe ninu ofin pe ka ma lo olopa ma fi gba kini pa awa ni ta ba wa le lo olopa se a le ma lo awon togi oye la le lo togi oya ngba go bi
1: si a ti salaye se ri kiyen ma lo togi kiyen ma lo togi e ma lo togi se gbo tori te ba lo togi te yi so pe e be fi gba owo yin pada o da bi igba ti eyan bu iyo si oju egbo ni igba te eyan bu iyo soju egbo ni tori owo togi age to ti mu igboyo to ba te eyan to ba lu lukulu se be ke yo di ero ile iwosan
0: o tun dara
1: nu o tun wa di oran si eni ti o ran togi si eyan lorun ati togi ti won ran gan fun ra tori pe ki olorun ko dakun ko saanu ni kukuru le lu togi o tori te ba le lu olopa ta mo pa gbofiru se togi ni lawa lo
0: abi o olopa gan to ja fo gbofiru gan ke ko si ninu cassette won lati ma ba yan gbagbese igban bi ti Nigeria de to ye pe awon to ye kan ma gbe ofinro gan gan na je ogbon tarigi ninu awon aru ninu arufin ofin tan gbe rogan
1: abi ki olorun
0: tori awon eloye kan ma so fun awon tan gbe wa sodo awon pe wa lo ba awon gbagbese pe eleyi ise wa ko de sugbon gbo je pe ijekuje ti won je nibe na ko ni je kun le so fun irufe ni be pe ke ise ise wa leleyi o
1: according to yin ti mo se pe gan won ni pe o ni ye percent ti
0: won awon ma nyo ta e ba e lo fi olopa gbagbese e ma reti owo nti accident
1: yo ni
0: owo nti ni accident ara won to tun wa nbi ke tun fi olopa gbagbese nu owo te ba gba ti true olopa o ti ni accident nu kole pe mo ekun ikekun ni o ti di ekun ikekun ni eleyin lo wa gbe mi gangan de bi awon bere ti mo ti call ngba to nse to nlo wa pe mo fe bere lowo re mo nbo na
2: ki se pa lora lo gbogbo ero constitution ara ile
0: eto yi ni gbogbo ojo mejo mejo na ni mo nwaye ni dede ojo osimi gbogbo ojo osimi ojo osimi lati agu mewa aro lo si oke lo sohun debi ti olorun ba ran wa lowo de debi owa agu mokanla ina ni eto yi a si nfe onigbowo eto a n fi nbaju bamu na la fi ngbe wa lo ojo mejo mejo pe ko le mo je eko ati anfani fun awon eyan wa ti won wa nile eleyi o je ki ofin amofin akeko ofin amofin Abdullah Abdulrauf o ti ba wa simplify re to ti je pe ko ni rara te bi gbo lagboye te inu bi ma awon eto te in na ni abe ofin akeko ofin amofin Abdullah Abdulrauf mo ki okuse lataro
1: o si ale share link det ko fun yen gan ton da lecture ti yon ba ti wu mo tun ta
0: okay ama se na ko ni episode 1 ni bi
1: episode 3
0: ni that recovery ta se to ko bi ere idaraya n pe ko le ba tun yi awon eyan a tun fi si abe post yi a fi link re sibe se ba ti n ka tan ke tun lo gbo ele okay a tun fi link video yi si abe ti page un abi are fi ti page na si abe ti video ti won wo lowo ni ori lona mejeji to ba ti e ka bi kan ti o ba yo lo wo ko lo wo video re tabi kan aye tun se pe gugu awon episode yi audio episode yi na o wa ni ori bi te ti mo tun gbo ti o mo je anfani gbo mo nbo ka wa lo si bi ibere temi gangan ti sajo
2: ko si privacy conversation mile imo government in ta phone wa kon le ri wa gbo oro ikoko ta
0: akoko lo si bi owo ta won eyan wa ngba nsin awon elomi a pe ni owo gurumi awon mi a pe ni owo gbomule lanta o ko orisirisi na fun o ko ri ri kokolon o saanu ibi ti lulede na ni ti awon eyan si bi kini awon wo yi ibi ti lulede ni ko da n be nu esin muslimi pe ka ma gba owo ile o ka ma lo ma ya gbogbo owo to ba ti ni ile nu ipa da ba lo wo ati muslimi ati gbogbo eyan na ni n gba kini ngbo je pe ilule na lo si n ti opolopo de be ki olorun ko saanu wa n ti mo wa fe lo pelu beere na ni wi pe owo gbamule la nta owo gbamule la nta ati gbo daada pe wa ma ti koda yi kan sele ti o ti pa yi to je pe afa lo lo gba owo afa to mo ke o tabi ta o si le mo mo ke o lo doju ami sugbon ta sa mo fi oju afa wo to je pe iyawo re gan eleha ni lo lo gba owo gbamule la nta ta nso yi ngbo de asiko pe ke lo ko re ba afa se na papa borarun eleha lo bi se garanto mo ba na omu eleha mo ba wo lo si odo won ibi se shop ti won won sa nti o wa di pe won fi ba won re pe won fi oju ele ari edere de won fi wole bakan bakan bi anti ni manu ile yagbe nkan kan se oro mi yi
1: oye mi
0: so nla si n gbo pe labe ofin yi ati so lori eto na mi pe forceful imprisonment agbo lo se pe forced imprisonment pe se se ofin fi aye gbaru eleyi ni abi nigbati ari eni to yawo ta mu garanto pe be na awon yoruba si mo so pe ara o ni wofa bi onigbowo eni to se onigbowo re na ni abani kowo lara ni pe se kini yi bi mo ba gbo agboye n to kale kan ni pe ko si pe a wa ri eni kan se a wa mo mu eni keji labi ofin beni se baya omo se a wa so pe ngba ta ri omo to sa lo ka he baba bi ya re se eleyi na se a le so pe o wa applicable ni bi bi iru oniduro be ngba ta re ni to je gbese mo ta wa na gan oniduro pe ko ma ti mo nule
1: se ri
0: yato fun force imprisonment you know
1: yato si force imprisonment oju se meta ni ti so pe meji abi e ti mo ba mo awon oga mi to le ba mi fi kun gege bi mo se mo bi oju se meji le ni to ba duro fun yan ni o ni alakoko ni pe lati mo te mo eni to duro fun le ti pe in to se njo bye bye so ti n da owo ni la gbagbaja pada fun ikeji ni pe ti ko ba ri owo un nisan e mu mi fun iyen labe titi oneduro sugbon ki won wa mu yan ẹ ki mo so njo ni yi pe koda olopa gan o le muyan
0: timole
1: latara yi pe eyan je gbese
0: ka to wa so pe ara lu to je bi company to yan lowo yi
1: yan lowo ara lu olopa gan o ni eto ni labi ofin lati tiyan mole kin to te mole ti section 32 se section 2 of the police act ati section 80 section 2 of the administration of criminal justice act 2015 o ni olopo o leto kankan lati arrest eyan lati tiyan mole latara yi pe eyan ni dunadura boya eyan je boya oni gbese abi nkan kan mi to papo mo sifu mata ka wa to pe ara ilu gan ti o nse
0: ti o sagbofiro ti o sagbofiro
1: ni o mu yan ti yo se ri lagbon ti to olopo ka lopo lo ba mu yan tan ti yan mole unlawful detention niye bo ka ni pe ara ilu lo ba mu yan forced imprisonment niye sugbon se ri ko lohun sanu wa ni aye lode oni kini yi ni toto pupo onu eyan ni omo bi pe latara ke won ti mu garanto yen gan won ti te ofin lojumole won ti te eto re titi e gangan lojumole akoko ikeji ni wi pe elomi gan na nigba mi ko mo ise ti o gba latara pe o duro fun yan abi o se oni duro fun yan ko mo ise ti o gba awon ti won si nse kini yi won exploit iwa ni won exploit awon eyan ni tori bi to
0: bu ba
1: exploitation ni because nigba to ti mo ke won o mu yan definitely nigba to ti mo yi pe won leto lati wa mu
0: ohun labe ofin
1: ohun se iru nkan ba nigba ti ya n soro ni joni human dignity labe ofin section 34 o ni pe eni kan gbodo wa subject to inhuman treatment or degradation nje wa mo fe dagba ka ni pe e fi yan si yeye abi e ride ku eyan te ba de wo for example nsin yato si pe wa won mu yan won ti yan mole won tun mo gba o nlu fe lo mi n ba mi ko mo jo pe o ni gbese iru eleyi na ko lo
0: won tun mo se eyun na
1: ko lo be labi
0: ninu to lo ba to ni joye
1: ninu to lo ba to ni joye to lofin to si ni joba ko iru eleyi na ko ba lo sugbon latara ye pe eni ti o na je gbere sele tele ko mo nipa e to e eni ti o si je ti won je ni gbese ohun fe lugo gbo ona lati ri pe ohun gba owo ohun koda ko ba bo fin mu ko ba mo bo fin mu so ko lo da won ko saun lagbon be yen pe won mu yan o je to wa je garanto koda ko je ni ti o jawo
0: gan o je owo gan to ko ohun lo gbese gan
1: ti o tun je garanto gan won o le to won kan lati mu lo ti mole. The only thing that they say is that they are not going to be able to hold their responsibility. They are not going to be able to hold
0: their responsibility. They are not going to be able to hold their responsibility. They are not going to be able to hold their responsibility. They are not going to be able to hold their responsibility. They are not going to be able to hold owo da na ni wa ko bere lowo re
1: beni
0: to ba ti ri ko le ko si wa la fun ni ojo mo igba ti o ba ti ri ko le na ni ma subject won ti to military abi about
1: human treatment
0: human treatment
1: degradation
0: ta ma fi if you want say
1: harassment assault ngba mi
0: sugba e ti mo wa be mu bere re tori akoko wa puta ni pupo pe iru bayi nisins mo wo pe in ti ma nfa pupo awon kini na ni pe elomin gbogbo wa na iru ni se aba open Facebook account won ma fun wa ni terms and conditions se mi ati e mo nka so kari
1: ah e ni mo ti open Facebook ati o mo ti fe ko lewa
0: so wa ka
1: ah o ko die
0: ta ba tun wa pe awon tun gbe policy kan wa kini kan pe kan
1: ta ba la
0: if you want to keep using our style our services so you need to accept this thing and if you don't accept it won le leyan ko ni kini wa ka elomi o ni ka gbe adi accept it ni mo wa nfe leyan ni mo ngbe leyan lo ni pe se o ma n se ko je pe ni bi igba ti onigbowo ati oniduro pelu eni to fe yawo ni bi awon agreement ti ma nbe laarin ru won pelu awon osise ile gbomulanta ati ile ise gbomule tan yayan lowo eleyi owo gbomulanta ta n soro re se in ma n se ki won ti dogbon include an kankan to ye ke won si le mo salaye re ni kikun tabi ki won ko ni Yoruba fun ra baba mama tan wa ni leti won mo
1: ti won lanfa ya ti won keko
0: ya ta fun awa ta ti keko ta pe ati ka awon agreement yen ma nro wa loju ni leyin ka kan buwo le saba mi ko owo ngbo baba di pe ogbo owo tan ni awa di wahala si lorun
1: ni ta wo remember
0: ayo according to section kini ta si fi sinu we yi wo lo sign pe gbogbo yin human treatment aye yi o in te ba ri e fi oju mi ni tin ba dile tori n da pada ti wa kan fo so ya pe n da owo yi pada ni ka gbe ni agbala agbala meji pe boya won je keni won o mo da itumo re ni Yoruba tabi o tun wa mo tan o gangan na tun fọwọ́ sọ̀yà pé èèyàn mi yín mo gbọ́dọ̀ dá owó yìí padà tí ó mọ̀ pé nǹkan mi lè ṣẹlẹ̀ tí ò ní jẹ́ kóun rí ká pé kó mọ̀ ojú wo ni òfin fi wò pé ọkọ̀ ọ̀bọ̀ wé kó mọ̀ pé irú terms and conditions báyẹn wà nbẹ̀ tàbí lẹ́lẹ́kejì pé ó kọ́ ọ̀bọ̀ wé ó mọ implication nǹkan tí òun kọ́ ọ̀bọ̀ wọ́n jí óye torí mọ́ nbẹ́ nbi agreement bóyá ara ọ̀kadà àtọ̀kadà fúnra wa nísìn òyìnbó náà máa sábà fi ń kọ́ tí wọ́n bá kọ́ lóyìnbó wọn ò ní ati kasi ati eni to te kini ati kini si won leti ni Yoruba ta tumo re fun won to si yi won
1: durat la mo npe labe labi
0: o to si jo ye won
1: da won meyeji ye ke
0: o ye won pe n ta fe karabo re o ta pe ona aka ona oju o ni ofin fi wa wo meyeji e ti o mo to kan sign to wo pe e ti mi mo ko de fun mi lo mi toilet mu won ko be o si ko bo pe e fun mi ni omi toilet mu te n ba ti san owo yi ati eni keji na so pe owo mu omi toilet o ti o ba ri owo san don ni won si so fun ni Yoruba to ye to understand there oju wo ni ko to ko obo mi je ya mi je na ko obo we ti mo ya to be
1: la koko na gbogbo eyan ni kini yi ko sinu ko lo sa no ni an saba ka
0: o
1: try agreement ri joko mo si n ka laarin bi wana o ke kini ogo ta wa ka gan le
0: le bi agaga ta won website
1: se wa okay mo need nkan yi se wa de pe mi ife to ni pe sign bi lo ja ege la ba agree se ri
0: o ko si tin do fun fun gbale
1: o da ko mo je pe a n yara yin lowo nikan gba mi mi le pe contract mo wa laarin yen se ri awon to ba won ko awon to ba won ko agreement yen awon ko lati fi protect
0: interest yani to gbe se fun
1: to fe gbe kini fun yin ni kun se interest to ro titi yin kun se interest titi kini o to ro titi yin meanwhile e le mo elimomo. Because if you go to me to be a agreement ni bi to ya kini de lawyer ni o ba ko.
3: Of course
1: lawyer o si ni fi lawyer o ni fi
3: yo si se owo to gba
1: oni fi ton ti yo gbadun ko
0: ti o ni awon awon la
1: ko to le understand
0: je nle kan so awon na se cooperative ti o je pe to ba ri awon agreement ta ba ngba ta mo se tell ti fi owo lawyer bo eyin pe inform ta be fi kini won ti fun pe emi so mo be yaye bye iloku meta oni duro mi ala oko re oni duro mi elekeji re o si ko bo we mo ni godo da pada ti n ba da pada kini kan se kini kan tawon oni duro no pa ngba ngba ta pada wa ki owo lawyer bo ti a ti ni lawyer ni
1: ti awon instruments
0: o didi a ba le yo kan iwaju ateyin la wa ma nlo tele nigba ta wa fi se kini
1: oke te lo agbara bi aro
0: o wa leyin abala ala koko ta ma nlo lawyer wa gbe ti ede bi abala meta tinu teyin tinu teyin
1: tinu
0: ton avin kun mo wa ma ri awon ebobu ku kan to je pe pelu bemi gan se tun ni oye gese ati yoruba to tin ba tun awon kan
1: teyin ba
0: tun ma daru o tun ma tutun ka
1: yo
0: tun daru o tutun ka
1: teyin ba tun wo dictionary gan teyin ba tun wo dictionary gan beyin o se apply oro yen si inu context yen ko tun le ba lo so arin yen lo fi je pe en to ba fe sign agreement yo daju ko na ni agbejo o titi e ti o ba wo fini fini do won ba ti e le wo fun ra e sori eyin mo gba owo ko mo fe ba yan review agreement ma fara ba le wo tori ma sise owo mi ni se ti o ba mi ni o ko je ma de salaye nkan to wa be fun se en to wa nbe so ki o abi o ki o awoko nu won ti wa se be o na kan sign latara pe ara ponju pe boya elomi o fe se business warawara abi en kan fe bon lowo ko sare gba owo ko mo wule wo agreement o ti wa lo won wa nti bo yi pe a fun olomi gota mo
0: so a fun olomi toilet
1: mo a fun olomi olomi toilet mo
0: so ba bo olu mo gba
1: o mo le o
0: so ba e gbesin lenu mo gba
1: a si bayi fun o
0: ti ta nko bo bo o agba agbala meji ni pe eti o mo ati eto mo ti won je oye pe omi gota lo mu o to si ko bo pe mu lo to ni ateni ti o mo aha abala meji ti mo pin sinu ngba mo bi bere
1: be so ti eni ti o mo ati mo pe ko mo lo fi se se demo labi ofin
0: ti won salaye won yan na re fun pe
3: bye
1: ti won o salaye fun tori n tan pe agreement akoko understand
0: e ke ni no understand to won de jo agree lo bi agreement
1: ti won ba ti le ojo understand to ba pada de dispute won kwashi agreement yen ni won danu ni so won wa ese wa do lori position mi se ri gege bi in temi le so sarin yen ni pe awon ti won so pa won o si nkan fun yan e to ba ba ofin mo nbe ko siru bi tan ri kan gbede e to ba ba ofin mo nbe
0: yo du
1: e ti o ba ba ofin mo nbe won o gbadanu e re tori yi pe
0: iyan
1: ti agree pe e tori pe iyan ti agree yi pe ti kini kan ba ti se nijo kan boya bi ni sin won enikan jo nsoro pe o da won loju ni pe se a lo do won loju ni pe se ala antoni josia o won eni se ti o ba won eni e pa mi ka pa o e pa mi o wa won tan ko wa won bi o se won lale ana kan wa mo ntin kan lo pa won fe pa iyin o ba ofin mu ba wo ko ni agreement
0: kan jo
1: kora kan jo ko bo we to iyin o ba ofin mu
0: ko ba ofin mu
1: ko ba ofin mu sugba won to ba ba ofin mu nbe won jo wo awon ni o du awon e ti o ba ofin mu won se kini ko ni duro iyin ba won ti eni to wa mo o e ko mo ti down mejeji bawo teni to mo
0: ateni ti o mo
1: bo se lo na nu e to ba bofin mu yo du e ti o ba ofin mu
3: ko
1: ni duro to ba ti di po
0: wo so iru omi gota nisin ko le duro
1: tori
0: e fun lo mi toilet mo e ti mi mo toilet o
1: won o le ti yen mo toilet won o si le fun yan ni omi gota mu
0: lata ba ofin mu
1: ke ko ba ofin mu
0: mbo mo mbo na o tun ni bere mi

0: ẹ̀kejì náà ni àjọ mọ àwọgbọ wa náà la mọ sí owó èmi gan ti ṣe rí tó ti bú lọ irú owó cooperative tẹ́mi ń sọ pé mo gbà lẹ́ẹ̀kan owó ọ̀kadà tá a mọ ń sanwó rẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ ńlá bí ṣe instrumental tá a mọ ń pè ní instrumental
1: higher
0: purchase ni mo fi ṣe ní ìgbọ̀n ó bú lọ́wọ́ kirikiri kódà mo ti lag níbi owó àdáwó padà owó corporate and so on ń tọ́ wá wà ń bẹ̀rẹ̀ àwọn tẹ́ mọ ń ṣe owó à ń gbé ọ̀kadà fún yàn ní instrument pe ma san die die nde pupo nu won gbero a na be rere en to na wo pe to si boya o si abi ya kan lo nje to na wo pe ko na nkan oro gbo ma ko ma gba okara ko ma gbe kaakiri ni ko ma san wo e pada die die to ma yi ti san tan yo di titi e elomi o si lo le de be ke se pe boya mo npa se yi pupo nu won gan o si ni kọlọhun mo si ku nle yi ko mo fo si ta wa o wa sele pe inu april to lo yi lo ye ki owo o ti tan ko ti san owo fun emi ta okada ti a gbe fun april osu kejo la wa 4 months wa lai won ati san o tan temi gan ti ti tun late baya bi a month ni ori kini eni bi te a gan na ti gba o jade
1: te bi owo jade rather
0: awon yan se wa ma nse won ma gba ru fe okada be ku lowo koda ko je pe 1500 naira lo ku ti ko ti san owo ntan ni dede awon asiko ti awon mo npada nfese ele bobo yo lo bebe nkan kan ti won o fi pada tun da pada fun pe owo ise
1: ko da pada dede dani
0: so into my own fire re mo tin san ka pe in tin san owo yi bo bayi nisin tabi uru nisin ka se mu le apare pe iru o pe mi se yawo ni cooperative pe mo ra okara fun yan ni ti wa rowo san to tin le ni iye osu to ye kin fi owo wa si mo po cooperative yi iwo ni emi ni elomi na ni won gba owo wa tenikan jo na fi ko fun emi so temi o ba da pada bo ni wo to lowo ti e ate elomi aketa na ti won gba papo ba ni o se ri owo ti ti o fi sanfa ni ba won na gba ta na ba pada be tun gba iloku meto owo tan ni ni kini we are anything was gbe okada fun ni o se ni o sanwo so ngba agboye oro yen so ti abawa mu irufe ni be tabi ka pe kin kokko mu pe cooperative wa so pe okada won ti e gbe wa jari won ba gba okada won ba gba lowo mi tabi ko je pe mi na mo gba lowo eni ta gbe fun pe ngba ti o ti se dada ko da rije ni excuse kankan la ni excuse wo le yan ti e fe mu wa o ye ko ri san o tan ni april second o fi wa ndi nu osu kejo lo ti tun tan lo e so iru excuse wo ni irufe eni be mu wa to je ni ta ba wa gba okada lowo ori eni be ko je pe 10000 pe loku ta ba gba para ta fun ni owo kankan to ti cover we pe to won ba ti mu owo wa o ta na si ti para ba ara da fun de bi iru osu merin yi ni se o ti e ti poju awon elomi o ni gba laye laarin ose meji bo wa ni o wa jo owo ose meji to fi wa ndi osu merin ta ba wa gba ru okada boya ta afun ni nkan kan pada oyin ti wa nu agreement pe to ba ti sanwo bayo e gba okara ni owo mi oju wo ni a le so pe ofin le fi woru iru eleyin
1: se ri ibere yin ibere to da ni odidi akori kan ni labi ofin higher purchase law ni under commercial law also under commercial law sa higher purchase law se ri inti on tumo si yen ni pe gbogbo asiko gba ti eni ti won gbe nkan yen fun isokada ni o ise moto ni o ise kan mi na ni o ti nda owo re para die die
0: mu ko ba je ile
1: gbogbo asiko gba
0: ti mi na ma se ile ba yen ti o ma san ile jo bi satan pe o so su
1: gbogbo awon ti nda owo yen para lowo yen ko ti idi titi
0: ti e ti to ngo
1: to ngo
0: ngba ti o ba ti sanwo tan
1: to lowo re na si ni bo lasiko gba yen gan ko le gbe fun yan ko le ta ko le gbe fun yan o na le ko ma lo si mo ba ni kin ma tu eleyi le leyo kokan leni ojo lo
0: ṣugbọn
1: ati lara awon ere ori tage wa ati o ni akori kan ti ta ti fi so ori e tele be ta ba gbe yun ni wa nijo mejo
0: yo
1: ton je ki awon eyan ti ta ba ri pe ka fi si abe eleyi ko ni fe si bo ka ba fun gangan si akori ta wa soro lori e ta tu ka
0: ni o na je topic on its own
1: so mo ro yi pe eleyi o yo se dada but only awon akoko awon koko kan se pe eyan le gba awon irufe nkan ba yi lowo eni teyan gbe fun o si ni awa akoko kan se pe eyan o le gba lowo eni teyan ba gbe fun to je pe ona mi leyan otun lo me gbogbo e pelu ogun olohun ki olohun so ajo mejo lo boya ni jo mejo a le
0: question ti mo jo ti sile po je kin tun sare bere so ile o n soro le kan pe pe ni act ni won ma n pe law ti federal ti senate ba pass abi nkan pe state lo ma n je law abi bawo lo se so le kan oni act ni ti senate ba pass kini kan pe bo ni state ti awon bias of assembly na ba se awon yen la n pe ni law abi so nti mo wa verse priority nisin erinku o ko ju soko ni tede o du pa kan ni o efon ku o ko ru soko oleyo won wa ejo ti oba ara aye lalala ti won ori latan oba orun ni nda ibi ti mo wa nlo re pe erinku o ko ju soko ni tede efon ku o ko ru soko oleyo emi ati en jon se pamfa laarin ara wa ni Oyo state ni bi ti ejo ba se pe kilo ko re boya won da wo lebi ha pe atun le lo si appeal court abi se appeal na ko le in second court of appeal so court of appeal ma wa ni state abi
1: ben
0: so leyin eleyi ka pe won tun wa da ni court of appeal yen ko temi lorun se atun le lo si
1: supreme court
0: se supreme court tu wa ni state
1: no
0: federal
1: ni
0: abuja lo an lo wa ibi ti mo wa nlo re a wa nsoro pe limitation of law abi nkan kan laarin gbogbo state pe state Oyo state Oyo ato si ti ejo ba wa ti wa di pe a tin gbe lo si federal loke oro yi to ji sele ya jo wa Oyo state ni arin wa Oyo state lo ji jo sele nti Oyo state ti bi nda a nlo igbe law Oyo state lati bi da ejo yen se ta ba wa gbe lo si supreme se law Oyo state na ni wo fi yanju e ni abi won lo law federal government lati bi yanju e soro yen o ye mo se lale
1: o ye bi o ye bi oga bi eye gan ti fe da wo fi tori ko yo de bere yi ko yo de bere yi se ri e je ki salaye lekun rere
0: okay
1: ofin ti awon senator ba pass
0: ta
1: so dofin o la npe ni act e ti awon house of assembly ni state level ba pass la npe ni law
0: okay
1: se ri act ti won ba pass ni senate
0: ayo
1: ko ti wa applicable si any state until ti awon ilegbimo asofin state yen ti won ba tawon na ba domesticate e
0: won le fo si wewe
1: ti awon na ba wo tan ba gba tan ba wo pe so ba ofin toro ti wa bi mu se ka gba wole igba yen lo to di ofin ni state
0: okay
1: ibi kan to ti le wa applicable oni federal capital territory labuja tori ko si tori senate directly so ofin to ba ti le pass directly abuja nikan
0: abuja
1: nikan lo ti wa applicable sugbon gbogbo
0: federal federal system of government
1: exactly bo se wa nu gbọn gbogbo state yoku gbogbo ata ti state awon sese gba won yese yewo ni elomi won le ignore omi ofin
0: mi adopt
1: won si le adopt igba mi mele ki won gba ofin mi awon change kankan be fun nipa pe eleyi la wa fe lo si lodo ti wa iyen ba won nkan wa sele ni Oyo state asi ti biro si ile ejo Oyo state ile ejo Oyo state ti da ejo awa happily o wa teni kan lorun awon mejeji a lo si ile ejo ko temi lorun ile ejo kan lorun ti dajo court of appeal ko tun wa tekan lorun na mejeji won tun wa gbe lo si supreme court ibo na tin ba bo the supreme court o wo ko n se yi pe ko n se act ti o wa applicable ni federal
0: na
1: wo law ti won ti jo n
0: so do na
1: la
0: won
1: yen
0: na
1: for example nsin ni ile Hausa gege bi apere kenyan mu oti ese to ni jiya ni sugbon ni odo ti wa nbi ko n si ese koda eje kin lo ti sina tori authority wa fun sina ti mo si ranti ni 1961 ni jebu ogun state ni kini ye ti sele enikan gbe enikan lo si ile ejo latara ki boya won si sina ile ejo wa ti dajo kan fun enu ti to so po jebi ra ki won ran lewon abi kankan sa won pada gbe lo si Supreme Court won si da ejo yen pe tori pe ese ti won fi so fe fi ya le jeun ko si nu ofin ti ti Southern part of Nigeria and njo wa yi ti si ninu ofin ti ese ti o ba ti si ninu ofin kan ko ijiya re si won le fi je eyan case yen a o ko fa so fa gbe 1961 o si se ni de ofin ti mu wale kan section 36 of section 12 of the 1989 constitution of the federal republic of Nigeria so laarin yen kan wa so yi pe state wa nsin keyan se sina ko n si ese ṣùgbọ́n ní nọ́ọ̀tì kéèyàn ṣe ṣìná ẹsẹ̀ ni káwá kò dé Abuja for example ní Supreme Court. Supreme Court ò ní wo pé kí ni upper applicable sí gbogbo Nigeria but kí ló wà applicable sí state yẹn àti pé ẹ̀sùn tí wọ́n sọ pé ó ṣe yẹn àbí ìtọ́jọ́ ń fara wọn yẹn sọ bá òfin ibi tí wọn ti jọ ń sọrọ yẹn sọ bá mu ní ti Supreme Court máa wò
0: ni sá lọ lé bọrọ báyìí torí ọtí gbé tí mo mọ jẹ dé báyìí o ọtí gbé tí mo mọ jẹ dé o ibi tí mo wá fẹ lọ rí
1: okay
0: mo tún fẹ ọtọ ni ti question mi tó ti wà nílẹ tẹlẹ ṣùgbọn ètò ń yànyàn náà ló tún fẹ mú mi lọ sọnà bòmí ibi tí mo wá fẹ lọ ní ìsinmi olórin tọkọrin kan tí wọn sọ pé ó fi blasphem Prophet Muhammad sọrọ sára tí wọn ní wọn dájọ kú fún. Ni se Sokoto ni abi Kano I don't know
1: other be Kano
0: nile Hausa sa ni so o wa lo si appeal appeal da pa won si tun dejo nu ni awon something la
1: won
0: danu ni won na wa
1: mo wa awe mo wa awe won danu
0: so to ba wa lo si Supreme Supreme pe a soro won wa tun so pe ta wa lo si Supreme ti won be so won be tun da ejo ku na fun ni Supreme ni ngba ti appeal nda iru ejo ba yen nu se Supreme na wa so pe awon da won do na suke ti de Supreme bayo appeal lo si won si danu bayi
1: won ti so appeal o ni agbara kan lori e mo bayi nsin Supreme Court
0: o to di oro Supreme bayi se iru eni be se o make sense ki won wa so pa won ati pe ngba ti Supreme ba da ejo yen ka tun a sele tun oro so lori re tori appeal ni se le kan da ejo kan nu ejo pe won fe payan a wa ndanu
1: se
0: o ti e ni oko yewo na pe a yewo
1: se
0: to ye kan daru ejo mi la nsoro re gidi to ye pe ma ti gbe mi e o lo nu ko le ko se papo pada wa mo
1: sa se ri e pe ni jo ni ta soro yi mo ni eje ka wo outcome court of appeal so court of appeal na ti affirm decision trial court iyen court
0: state ti order, state court ti won din da ejo yen
1: won ti ni ejo ti won da nbe pe oto ni se ri lopolopo gba a mo nwo pe o ye ki ofin ri bakan oro ofin ko si ri be because we have to use the law as it is not as it ought to be law as it is and not law as it ought to be bi ofin ba se wa la se tele kò ń se pé báwa se rò pé kí òfin wà ìgbà tí court of appeal ń sọ ló mi tí ka judgment yẹn mọkàn wo news tó gbé jáde mi tí ìráyè ka judgment yẹn kódà màá sì pẹ̀lú ògo ọlọ́run màá kàn sáwọn ọ̀gá mi tó wà nbẹ kan dákun kan bá mi wá kémi náà jàǹfààní àwọn decision tó mú jáde nbẹ wọ́n ní pé court tó dá lẹ́jọ́ kú ó wà constitutional tábà sì wo constitution tó tọ́ o wa nbe ipe sharia court o awon kan bye you know si to je pe awon ese ti kini but in to ru emi loju temi o ti ile ti so pe boya o right you aborun go because e mo meji ni ona meji ni ma ngba awon eyin ni ile ejo
0: okay
1: ka ton janfa ni yun na akoko ni merit of the law elekeji ni technicalities well maybe through merit or through technicality boya o le win ni Supreme Court but for now mo fe ka mo ti mi ti fe ka
0: ale aro
1: na
0: mo wa pe boya ka ni suru
1: because gba to ba to de Supreme Court gba ile to di president because o da be pe ati ife ri eyin ejo kan ti won appeal up to this level ri to niru
0: to ni se pelu
1: blasphemy to ni se pelu blasphemy mi o ti ba pade ri to Jesus Supreme Court ba wa so la fi draw president lori e pelu ogo olon
0: ki o ti mo ton lo ri a ton lo sana bi na o so le kan pe nile Hausa o ti mumu pe o ti mumu ese ni ni ile Hausa abi se bi bo se wa
1: ni
0: nile Hausa o ti mumu ese ni
1: according to penal code
0: ni ile Hausa aha nti mo an lo nbe lele be ani o ti mumu ese ni according to penal code ni southern part all the southern part the rest of the country okay see ese ni south west south east south south gbogbo awon south koda gan ba ni apa abikan ni ile Hausa gan
1: ta na je ile Hausa ni o
0: to bi mo awon
1: ati north central ni o ati north east ni o ati
0: to bi de gbogbo awon gombe abe ole to sumodo wa mi le egbe kwara yi
1: ko fi mo
0: ibi kan be ta won je benin abi benue
1: Benue Benue Makodi Benue State
0: in ra won operate same cost
1: Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, southern part at the northern part. So anything about the Nisik Melu northern part in penal code balo. Anything about the Nisik Melu southern part. No, sir, you don't ben, you pay
0: state it to
1: one by me.
0: Of
1: him, one by me, because you pay a common woman, an illu. I'm going to pay a lo, because you must be with him, you are. State of egg breaking here, you do. Lowo yi ni
0: Kano ati Sokoto
1: lo ba Kano tori Kano didi ni olopa ti
0: won is ba police
1: ti mo ma
0: ibi ti mo wa nlo re o
1: kini yen
0: eleyi o kan lo titi sugba bi temi nlo re I'm practice the federal constitution I implement bi gbege bo yo pe awon ofin mi o wa ta ti o kan wa ti won ma wo ti wa nilo so I'm practice the federalism type of government we federal government ki state kokan mo ni nkan se lori affairs state ara won ti o ni to je pe nisin ta ba sofin iru ofin nisin ofin ba sin gba eto owo eni to jera won gbese loyo state o yato si ti Lagos state ti Lagos state o le yato si to Ogun state ma je jo wa ni egbe ara won to yen nti mo wa nlo re pe ni under Nigerian constitution awon not won abodo won emu won ti odo won e mo ti lodo won won koda won mo ti create trailer ti nku o ti lo tan ba mu won o jo won o fo gugu e ti won waste e ni bo taxi ko kan wa oro ni mo so yo kan bo mi kan mu wa ni
1: oye mi
0: pe taxi ti won gba lori oti fast to n jade lori oti gbogbo state ni npin state ti e ti gba ki won mu ti so ye ka le mo pin ninu taxi ati fast ori oti
1: oye mi
0: oro yen so ti di e
1: oye mi
0: gba pe taba fe ile gbogbo ofin yi la se gboro ko ye ki won le pin ninu owo to ba ti jomo owo oti boya biuri and then gbogbo awon state to ye pe awon oti tin ta fin se oti bi awon wheat abi kin awon kan belly abi kin ma npe so kini ile Hausa na ni won tin gbe te pa awon gan na supply awon company awon biuri yi awon na supply won ju so iru awon kini ko kan so pe mo kan so ni pe ko ye ki ru owo be na o ye ta ba fe practice federalism o ye ka practice to the full cause ko ni je pe a mo yan to ba ti di pe ibi kan a yo awon kan segbe kan to ba ti di bi kan a yo iru not yen ko ye kan le ma pin ninu owo ori oti yen wa lo si bi ibere to kan ni bi ba ibere to kan ba kan si yan na eleyun tori emi o ni ri ki mo wi nti o ba to ti n ba ti ri n sori pe ko to ni mo soro mo si fi seto kan ni ayin lalejo ni ti mo bi n soro nipa bi a se n fi ta n fi eto awon elesin ibile ta n fi dun won ni orilede Nigeria labe ofin mo n ka holiday mefa ninu esin muslimi to je public general public holidays mo si n ka bi marun abi mefa na ninu esin kristiani mo wa ya ojo kan abi ojo meji bayi soto fun awon elese kan abaraye to ba wa ti de ojo to ba n se oro ti won igba yen ni awon kan mo pa awon fe se wa ti won mo di won ni owo sugbon ti o si n fa na ni I fifi eto won dun won ni abe ofe o ye kan na o ni ojo to pe yo wa recognize under the state law ta ma tin celebrate iru nkan bayen so ko vi ni si ogun mi o fa mi iru ojo ya si mo pe ojo holiday won leleyi o gbogbo ana la se observe
1: ben
0: tori iwo le so pe o je muslim ni isin kan fun alalode christmas ko so pe ngba ko so pe ngba bi se lo
1: ta ba so pe an ja fun right to freedom of religion bi second
0: time eh eh ngba pe secular state la pe nigeria
1: o ye ki a wa fie
0: of course indi mo an lo re
1: olorun ti pari oro ninu ofin
0: ti islam
1: gba olorun o ni la kun dinu kun wa li
0: esin yin fun yin esin temi na ko si wa la pe pe
1: ta ba n gborode fun awon olode esin ji ti wa ta won na gborode fun ti
0: ngba ye pe yen wa si jo n gbe bi ba yen ni wa na de ni freedom ba awon eyan ta ba tin so ru oro ba awon kan ti boy esin ti je ti won ni won gbe nkan mi sinu osun wa la kai won ma ge against ni nkan kan ba yen mo post link kini asi bi kan pe so the title ti Vanguard bi ko ti news yen ni pe court bans Oro in Oyo town ba won se ko won kan be bi captivate awon yen ka le ba ka news yen I say gaga lo di sele I say to je pe un gangan ni ilu Oro Oro o me be kan pa oro ta n so na ni pe pe lo fin lo je kin tun raise issue yen bo ibi ti mo wa n lo re ni aro yi ni
1: da mo ti e ri news yen gan mo ni won se gufe kan ma fojo yen declare holiday ni be holiday o le ma se mo iru Oro yen sin konsenti gbogbo Nigeria observe
0: of course
1: o ya pe nile Yoruba ni kan lati
0: observe kan lati se
1: state to ba fe se ki state kuku fe kan
0: abi pe ma harmonize emi ni da harmonize between gbogbo state southwest start
1: e jo kan na ma se so
0: ti o bi ni ma disi wahala o farming don kan
1: so awon o ti mo yi pe tori iru oro tan se lati yin sin
0: o wa lo bo si ga exam
1: o bo sawon
0: ti bo so nu ti bo bi mo ro yen wa lati mo se mu wa pe ti state ba ti harmonize
1: ti ni ba ti harmonize
0: awon tan organize exam won ma mama bi mo se
1: because the exam
0: won ni ma si wahala ko ni ma kawai laje won le ever exam ni la ti ko le awon consider re so ara ba se pelu ofin mo so pelu awon ti won so pe awon yin mu oti lodo won mo si mo gba tax oti ta bi gbogba ise dede yi na ni da wahala le ni orilede yi esin gan si je number 1 major problem ta ni orilede yi wahala number 1 major problem ni o ni esin ni orilede yi ke olorun sanu wa nigeria o si le lo si bi gankan ti a ba koko lo gbe gbogbo awon dadada yen ti si egbe kan bo ibi ti mo pada tun wa fe lo lori oro yen ni ti mo bi raise e laaro mi ba ti raise e lori program e bo o si jo mo program e na ni pe Lagos state government that mi gan na npa case mi pe oro to so lori radio ni je rin awon gbo news yen won pe mi ilewe gan na ti wa tan tin gbo radio yen ara ma n gba koko nu wero yi ni won pe mi pe ki ma gbo royin o oro to bi seto lori radio ni jeta Lagos state ti declare ojo kan
1: fun awon traditional
0: fun awon traditional se Oyo state ta se je awukose ta ma n pe ni presenter ibe lo ye ki ru kini o ti wa ka awon state yoku o ma emulate
1: do na se ri iru yen o da be pe o awon to je elese ka balaye
0: won tin demand
1: lo ye ki won ja
0: won demand fun won a mo ye pe muslim ati christian lo po ni gbogbo awon bi na den sofin governor christian deputy muslim won awon ma gbe kini won ni gbe si common sense pe nkan ti o ni mu wahala wa ti igbasepo to gun mo fi wa elomi o ma wo pe awon kan o ni dibo fun ni o ni je ko le gbe igbese kan to gun mo lori iru awon won a ma se abosi won ma sabosi won ma gbo sabesin won ma sabosi elomi o ma paro mo elesin kan bile lato ari esin titi e to gbe dani yo ma wo pe iro sunna ni ko lo dariji awon eyan wa won ma iro sunna ni won le ma pa awon rokan mo awon elesin kan bile awon min ni lowo won di eru ninu awon tv na to re munijo yen to ba lo wo program yo ri bi mo se yan na re dada pe ka won na kan mo tun study yato ngba ti o ba ti si pe ba government in declare ojo kan fun won ka na ma study boya exam awon mo ni o kini kan ni o ka to choose awon ojo fun awon nkan bayi ti won wa wo pe o le pa tori awon mo si won wa ni exam tori oro tori po your state
1: mo ro kini yen fun mo ro kini yen le meji nigba ti mo gbo pe won declare enjoy mo ni wa tan se fi si weekend o san wo pe
0: ni na lu pe
1: awon to ba fe se nawo ninu ilu nko
0: ninu eh a re
1: ri ga ma ni jade lo ti
0: bi but ta ba ko ni Saturday o tun se
1: ta
0: ba ko pe Sunday awon Christian
1: lo si church
0: ni Sunday
1: wọ́n fi síjọ friday
0: wọ́n ní ẹ̀nà ọ̀bìnrin pé àwọn
1: mọ́sí wọ́n lọ sí mọ́sálásí
0: ta bá fẹ́ sòdó ọ̀rọ̀ fúnra wọ́n ní àfaradà púpọ̀ gan kódà nínú mọ́sálásí ni bàbá àmọ́mù ti ń sọ pé àwọn tiẹ̀ ń sọ ní sọ kínní ni èmi sì jẹ́ ó yé wọn lọ́jọ́ yẹn gan ṣe dírèṣẹ̀ àwọn sọ ní sọ kínní pé kódà pé tọ́wá ipọ́ sínú wọn jẹ́ ní òní ti ayaba àbí bóyá ọba bọ́ sásìkò ọdún iléyà wọn ó sun ọjọ́ yẹn síwájú ẹ wo highest level of tolerance bi ojo oro won te ma nse to ba fe bo si bi ojo le abi nkan tabi jimo ni asiko esin won tun sun si pe ko ma bi class pelu esin mi e highest level of tolerance ti ru won ton ni fun fun awon esin yi awon wa wo pe to ba ipo esin won se kini kan awon tun foju ba yen wo to ba ipo awon foju ba yen wo si ko ni si wahala pe o get the point yen pe to ba ipo odun won o se kini kan ni ko ye kan le ma postpone re ko ye kan le ma sun bo ba bo so odun ituna re bo bo so odun le ya ko ye kan o le ma sun e gbo ru oro yen
1: seri seri kolon wo sa
0: emi jo ye won emi jo ye won lojo tori mi o le ma woran keyan ma emi jo ye won pe no
1: laarin yen awon elesin kan abalaye mo pe awon o ti ma fe wa ona ti won fi
0: won tin ko letters won ti mo wa awe pe won ko letter yi governor sey makede
1: won fi se gba won
0: run wa awe
1: but we pay the time ti ijoba fi ma da won lohun sa. Because in temi mo ni pe
0: so ka na ma consider won
1: in temi mo ni pe laarin ilu wa ta wa yi ta jorode Nigeria ko n si ide kan
0: ke si se asin kan secular state la pe bibai
1: so as go do build the tolerance laarin ara wa ti mo ba ni gbodo won si jo Sunday tori pe
0: Christian old laws won le
1: gbodo Sunday won si jo leya abi jo Friday tori pa won Muslim mo lo si mosque so clearly ta won nu ni ojo kan ti won ya soto fun won to je pa won no mo se ti won na
0: emi je tun so pe ko ye pe ya ara won lo asiko kan na ni gbogbo southwest pe boya ojo meta ni o fun won ni gbako onisango ologun ti gbogbo won fix e si awon ojo yen ti obi ni je pe boya enikan kan won a lo pe leni o oro wa won enikan kan o bodo lo bi ra kan leni o gan ta ma di fun won pe boya ojo meta o ategun atoro e lo mo be se fe
1: no je awon consciously or unconsciously awon yen observe o ka je pa awon ti o ni observe o ni observe ni
0: e wo bi la le lo mo so ko n be se wa si mo fi soro ni won mo gbe wa si jade ti won sa fi be da wa lale won ti mo pe orore awon obin funny enough ni pe se awon pe orun go se tun wa o tun ni iwulo re gan fun gogo ilu in the sense wi pe la la koko awon obirin a n se wahala n kiri aja elomi o sinmi jo Sunday gan ri to ba tun di Saturday o tun mode panu sugbon ojo yi pe oro wa nta nle elomi bi mo nsinmi tipa tipa ni ni ile ni ojo kan yen yato fun be ga elomi o tun jijade gan lojo gan ti o ti tun gbabo mi lo ti o ti gbabo mi lo sugbon ojo emi tun wo mo gbe sinu lakai ni pe ijo ni elomi o tun ma bi raye sinmi laarin odun kan ninu gbugbu awon obin mi awon alarubo ni mi won lo kini won lo de nu olode mo ti gbe la bise lo lati ejimo
1: ti o elomi o ni o travel
0: ti pe mi tun wo pe
1: tori o mo ke
0: imi jo o tun o tun e won so re lu mi e ni tun wo pe o tun ma nje aye anfani fun bi isinmi fun awon obirin to je pe wahala awon ma npo yi won ni ojo isinmi kankan ni enu se mo tun so lojo nkan pe iru kini ni isin state wa nikan lo wa applicable ti awon federal government workers tan wa ni state ti kini yo kan sawon ni o ni lo bi se gbogbo awon kan bi awon banking kankan gbogbo won bi pupo nu won won observe e sa won ma observe e ti won kin lo si bi se eleyun ki ka ma tun ma digress lo jujuju lori re ati so awon major point eyo kan ti mo fe bi kun tori ati koja gogo time wa 11 lo ye ka pari lo tin di 11:34 yi
1: Allah Allah
0: je ke eleyi ti mo fe bi kun eleyi nisin won so le kan wi pe ti won ba se adehun lara won ni gbese ibi ta ti lo ti won just adehun lara won pe in mo fun oni e bayi pe kini kan o le so pe ko ni di kan tun lo si court mo ngba won lati jo se adehun yen ni ara won ta wa so pe boya won ti wa involve pelu court tele o wa eni e wa san oto se ko ni boya se abi wahala kan labi
1: o pe court tele
0: pe
1: won ti jo gbe ara lo si court tele
0: a pe won ti gbe ara won lo si court
1: okay
0: court ni mo fun ni e bayi mo fun ni e bayi
1: okay
0: so ngba ta wa satan okay. Se ko yen ki o tun bun ile ejo pe mo di san owo yi tan o
1: ah seri eyin
0: tori nbe o se so ni pe ko tun need kan lo si ile ejo mo
1: abi n to wa nbe lele ti won ba si lo si court before ko to do agree for settlement ini ti mo so yen applicable fun sugbon igba mi me je pe ile ejo ni won ti mo so se o ni tactics kan ta won yen mo nlo o si da ko ni da wahala le yo ro ni to fe san gbese gan lorun reason lele igba toro ba de court te lo mi tin mo bi toro oja si yo wa pe for settlement yo wa so fun ile ejo pe won mo san yi bayi fun ni every adjournment day se mo ilejo le fun won ni 2 month adjustment n gba mi wa se mo pe laarin 2 month yen
2: won ti san owo
1: itan won fi wa owo ah be se ko yo san tan adjustment to le mo lo to je pe won le mo lo court ju boya bi emi erin abe ma won olodun o ti fe san 5 million bi apere o si lo won mo 200,000 wa ni every adjustment day se mo pe no ti ejo ba si le gba lati je ko se kini yen se mo.

0: Ọlọrun ni je ka fi enikan kanu awa mejeji ati awa ateyan ara le Ọlọrun je ka fi enikan kan se awa ti
1: Ọlọrun ese o oniyan ese olobe ese gbugbe yin te ba wa fi ife je na e ku aibinu a mo be o eyin temi nitori obe ni nbesu a tele se asi be na o gbugbe yin to ba ni a mo bo lawo ni de ba nle o nitori baba ku dede kojo kan ri orun arowo ade mo baba jero mo je le o eyin temi nje kin laye igbin se ero wo bayi laye igbin se ile oluwa ri igbuna ile te tin gbo wa wo wa ede te tin gbo wa wo wa ibi se te tin gbo wa wo wa ile yin ona yin odeyin igbese aye yin oni gbona koni dojuru nitori pe tututu bayi la aro de eyin temi tututu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewu rin lokojo ma wa lori emi ati dukia wa pelu eyin eyin pelu awa pelu awon titi digba mi ta tun mo pade adupe lowo gbo eyin te ti ba wa wo te comment gbo eyin te gbo titi digba mi ta tun mo pade a fi nle sinu banuje a ni ba yin ninu banuje o e fi awa na sinu banuje e ni ba wa na ninu banuje ka to rira layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko adeyin ka pembo bi awo irin mo lodi wo bi ojoro.

0: Baba mi fata ibandele Olusola. A baba ti anu. Awon loni duro le ise wa. Awon ni igileyin ogba ti a o. Se mo pe mi feran wahala po. Awon agbalagba si bo won nibi to ba le na la bo mo okunrin. En bi kan ma se ayoju ran. Ibi ti an ti fe mi ri ke mi oyoju be. Awon agbalagba si bo won nibi ti won ni ki gbegbe omo gbe gbegbe be. Ai o darugbo turutu.
1: Mo ja be si ti odun. Daju le ni kan mi ri an. Le ni kan mi ri an.
0: Ibi an ni gbegbe omo gbe ni gbegbe o. Ibi an ni tete omo te na ni tete te.
1: E toju sa as dada.
0: To awon eyan wo feran o ton ayin. Olooto esi leni. Ibi an ba ti awa ni ka wo mo so to nka paro un. Eh ka bawo ni ka go seyin ka kan un. Ka ka wa mewo go seyin ka kan un. Ati get iru re. Ati get ire. Oti yeyin
1: e fa mi abe o awa
0: ibi na ti ni ki ka opuro ibi an ba ti ni apuro ibi an ba ni ka se bi epoju ori ka pretend
1: e fa mi
0: ka pretend ka pretend ma ri nkan gan ibe gangan la wa ti ma ri nkan oro mi o yeyin
1: awo ba
0: en yo en awon eyan wo wa ni fe ru dudu beun bi jagan bi oko kan na ni la ma bi se kini hello Facebook wa e ri bi ati nlo fo camera mo mi lowo njo ni to di woro si woro
1: ogbo iwo do
0: bi tan fona okada tata popo ti mo fi nbala fi nja ye loyo wa yin baba fata e bandele won ri ya lasun elo ni o fi tun okada re se ya wa gbowo okada re a gbowo okada re baba ni they need your type in politics. It is your type they need in politics. Baba ni ru yin na fe ninu kini ninu eto selu ilu Nigeria yi. Eh, in kan ti fe baje koja ala. Tawon oloto die die ba ma wa laarin won.
1: Ola o.
0: Awon tezi won kan ma wa gun head ni. Be who is wagging who? Is the tail wagging the head or the head wagging the tail?
1: O se mo daruka ya la stampa ni sera o.
0: Baba mi fata ilamidi. Omo Oyo la won na. Won gbe ni Owo Londo State. Baba mi Basiru omo Adeniran. Omo Oyo la won na. Won gbe ni ilu Eko Aromi Sale gbelegbe. Mami Madam Funmi Kemi bi ipomo Ibadan la won. Won gbe ni Ibadan. Awon lati leyin wa. Afolabi Nuruddin Alaro omo Oyo lo na o n gbe lorilede Libya e ma la pampa mi sera nbe na o ke ma selenkejo ke ma wa bi e wa

o le je pe lori radio ni ti oko bi seto o de le se se tolorun ba saanu to gbe bi se se de to gbe ran lowo dide baya se papo ni te mo wo wa lori facebook te tun mo gbo wa straight lori radio a tolorun ba ti ni kale ni awon nkan to ye ka tun ni si ani lo computer be ba la loku ti si nsise ele ju se mi han

Se gbagbe pe mo ni abẹ treat topic pe boya ka legalize corruption ni Nigeria tori case e ma wo en ba ke kan yan na re ta sa to ta so re tori ke se awon ti won wa ni po asaju nikan ni corruption wa ninu eje won gbogbo wa ni o ati awon iya tin taru ati awon tin ta tomato ati awon tin ta te ati awon tin ta petrol ati awon tin de pupa won se gba osun won legbere baya ka kuku fe kan legalize corruption kawa ma manage re ipe o gbo do jale ju bayi lo bo ba jale ju bayi lo baya ka bi mo pa o tori ni isin mo soro kan jo ni enu mi ago mo tun fe tun yan ni isin mo fe tun yan ni isin e ma binu si mi o e ma binu o tori oro to ba ju emi lenu lo le mi ma be so ti BS bo se gbalẹ to ni orilede Nigeria ati Muslim ati Christian won ma jije esin ni wa bi koko ni awa maya ni kakankan ni iwowo won o si buruju tejo lo awon na leban bi won tin gbe omo olomo seso awon wa jibiti awon leban bi tan tin inflate price awon si re owo ina ni o po lo ma selasi inu re na won tin da ida mewa ni Sunday inu re na ti ma yo office bi le life to so ba won yo saka e wa gbo ibi owo jibiti owo pomo lekun jaye owo weje gbogbo na la bi wan se so ta la bi la na si oju ona olon a wa tun wa gbe oro olon na lori bi hara hara la wa mo ri bi hara hara a ti mo yo sojo so

bawa wala ina ni o ke oni o anu nikan lo le mu a escape o anu ni o lo le mu a escape o ta ba ra anu gba ni o mo nwi o tori iwa wo wa e ti o lujibiti ti o din osun wa ku a se ma yan yawo yawo lale agbese le yawo yawo wala e worldwide product le mi gana o won gba mi lowo ni United Kingdom won gba mi lowo ni Ireland won gba mi lowo ni United States of America won gba mi lowo ni Ghana Benin Republic Ivory Coast Libya ah international sukan mi international yinka aja lu oyo ti gbo lasan bi oba reran ko asira ba mi eyan de yinka pe nbo bi awe rin and should we legalize corruption in Nigeria? Tori oju okuku to ku ara o to le o ti di baraku o an o ti di baraku won fun awon kan lowo awon ijo masalasi awon asoju masalasi kan won lo ba alaje kan nile pe masalasi ni nlo ran lowo yin o ba na se so pa ni nlo ran lowo yin nile ise wa ori phone la tin se program o wa ori phone lati nse to wa ati seto busudio wa a se nse die die ni pelu ran lowo awon lati leyin wa ti ma so fun yin ko ri bed mo joko le ninu yara mi bayi ti mo fi nse to ti mo nse lowo yi so ba na se pari ohi la won na ba lo ba alaji pe a ni lo ran lowo ni mo sa se abese bayi bayi bayi bayi alaji ba ko 200,000 ka so pe 200,000 la ba ko le enikan lowo pe ko lo mo sa lasi o kan bi se asinu mo sa

0: Ambele yi ki wogba wa lati leyin wa. Yan yan latoke doke. Nibi to ti bere debi to de duro tele bi tun lo. And debi ori awon ti won tun ma san a lowo ni ayin ti won ma ti a leyin. De ori awon ti an fi oro enu support wa. Awon ti an fi adua si se support wa. Awon ti an ni le mi pe t'Olorun ba se sengi sapo lodo awon na. Awon no ma ran a lowo ma ti a leyin. An dupe lowo ti yin na le. Leyin ka pe nbo bi awe rin. Aja lo oyo ti go lasan bi nba reran ko emi a se ra ba mi eyan. Se gbagbe apori oro mi ti mo nba bo. Ti mo ni boya ka kuku legalize corruption. Maybe we should just legalize the corruption. Maybe we should just legalize corruption. Tori oju otoku wa ro to le. Eh ara bi o se moro yi loran gbogbo wa la mo loran. Unmerited favors la mo gbadura fun ta mo wa kakiri. Unmerited favors. Favors that deserve. Contract ijoba ta deserve. Contract ta ni capacity lati execute. A mo wa ni grace ni. Wala ya anu l'Olorun fi le gba wala o. Bi o ba je be ni ni gbe ogbe nde aloki ama. Lala olu kutupo wu gbogbo wa. La be wona tan. Eh mi. Awon kan a bi merin pere. Ami lo kan ni o kan se ku awon bi 5%. Ah. Eni ti o si jale ti o lu jibiti. Eni ti o sabora. Eke iwa bu ni. Koro ma ti fe ga ko ma gbe kini le lori mole. Ko ma kan mo giri ko ma ni abo mu abamu. In la awon mi ni o gbe awon wo ina ihe orun agbade. Agbara ti won awon oni bi ran elomi lowo. Abi ka ma bi kan awon eyan mole. Yo lepo, yo lepo, yo ni resi. Ma be si lo mu Congo, yo te bi won iresi yin te so sinu omi ngbona ko le ba fun po. Agolo epo pupa egba legbe egba ndi. Agolo oili, awon tan ta oili na. Foomu ni won so sinu agolo tan bi won oili ninu ala ila. Ila la, e jo nbe lorun aro dake. Maybe we should just legalize corruption. To je pe to ba ti le se corruption ide aye kan. Tọ́lẹ̀ dárí gbogbo àwọn tán kọ̀rọ̀pì kó rí bí ìwọ gan wọ́n ti pàṣẹ jù fọ ilé yìí ẹni wọ́n ẹsẹ̀ dáṣẹ̀ lájọ́ dáṣẹ̀ rí àkùn. Àní maybe we should just legalize corruption. Àbí ojú wo lẹ́yìn mi wo? 0706887724. Ẹ bá mi fi chaati lórí WhatsApp. Should we legalize corruption in Nigeria? Torí gbogbo wa náà la àkókò pa ìwà bí yìí tì. Gbogbo wa la kọ̀rọ̀pì. Gbogbo wa la kọ̀rọ̀pì. Gbogbo wa la corrupt.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Your online radio. Ajisebi Oyo la ri Oyo Ajisebi Baben kokan.
0: Gbogbo wa la corrupt. Boya ka fe kan wa legalize corruption. Abi oju wo leyin fi wo? Oju wo leyin fi wo? Oju wo le fi wo se? E ba mi chat lori ero WhatsApp mi 0706887427.

0: oni ojo yare ojo ibi ata bi asaye ojo yare
1: Mrs. Adebayo mi nko bi si romo oje body
2: Ale ati mo yo sojo solo nibi ore sin pelu awon tan mesin wa lati Saudi lati Mecca awon tan mesin wa lati Israel long kon ati wa mo yo sojo solo ton ti be na pelu ba se gbesin lori kankan kakaka wa bi koko alawa moya ise owo wa iwo owo owo pada esin wo gba wa bu lowo wa kogba se bi lowo wa kogba corruption lowo wa we are fantastically corrupt gege bi prime minister na ni United Kingdom so you so only Nigeria is
1: ani mo peri
2: fantastically corrupt
1: olo lagba jumo mi dadadada
2: we are fantastically corrupt
1: magbo
2: o puro mo wa fa nigba to so ni jon o da bi insult wa lai ko si puro mo wa ti oba fe lu lo to fe lu lo tara ni Nigeria ni so iwo sa mo wa normal to ba so pe o be se normal o le lowo lo boro awon ti o normal na lowo lo ni sin bi ko ma lu jibiti yau yau ko ma se yau yau
1: ah

0: lazing ki gbogbo awon supporters wa tan ran alo lona kan na keji a ti tun bi nbebe fun iran lowo lowo eyin ti e ti ba wa debe kai na ba wa dasi e se project gbogbo wa ni
1: ogodola di wura mi ji
0: awon ti a tin ba wa dasi lati ibere pepe
1: taju baba
0: a tori baba fata ilamidi omo oyo tan gbe lowo londo state
1: eyan mi o ti ku kale
0: eh Madam Fumi Kemi omo Ibadan dan gbe ni Ibadan Oluyole artist Michael Awosola Angelo omo Ekiti state aye ti won bi won seko tan dagba seko sugbon to je pe ilu Abuja ni abi nsele Afolabi Nuruddin Alaru omo Oyo tin gbe ni orilede Libya en tin sise nbe lowo lowo baba mi Basiru Adeniran ilu Eko ni abi sele o baba daada awon baba daada po Afa Gilo Asiru Amadu Ya Salam Adeniyi Afa Glo tan ni etiri multipurpose pension ni lu Pako awon na ma nba wa da si we da wa da ijo owo data ijo credit ijo gbowo yi ayin ayin ah Mr. Yusuf omo Ibadan nile Oluyole Ibadan ajo orosun ti won sise ni opabode hospital loyo wa yin eh ti se mo nba wa da si eh mi ba pade won loju ona ba nba ni enu gbe o Mr. Yusuf se se ru wa le meru le aya wa gba gba gba wa se mo nse awon eyan daada awon ni o ti Joshua ni ati Jore wa o
1: egbon na do le nku ya o da ni nku ya o
0: Ori iwo tun wa to gbe wa kan alawore baba saminu adepoju ti an gbe ni United States of America omo eruwa ni baba mi eruwo ojoko agbedudu ori okele omo akoko gagara ti ko le eruwa agbe ni ndajo won baba lomo musi olomo aparan omo loro agogo de asigba lona to mu baba lomo ewure gudugbe to sonu lomo ni emomo lo mi baba tani segbe ewure gbewure baba tani segbe gbaran gbaran agutan bolojo akoko gagara to to sonu lomo won ni emomo lo mi baba tani segbe gbaran gbaran baba tani segbe
1: gbeye
0: sugbon ma to da hihi ba mi baba da da awon te ba ra awon yawo ba mi won wa nbe ori won wa nbe ba mi ganko e ti ri ba mi si ori baba wa nbe ori won duro dede te ba ngba so duro dede ni abese re mi ani mo ju ori ese mi o yegere aya sun mi demu si oba ja mi si keja ba mi baba da da awon ti anu iyawo won Miriam Simpkins l'America awon ti anu awon daada baba mi Fatai Bandele omo Oyo ni awon omo Oyo ni won omo Oyo ni baba mi baba mi Fatai Bandele omo Oyo Alaafin Ojo Pasekere Mode omo ati ba ni mi ati nkolowo ko kiwo fo fo gba le asiko le ba dija ko le ba da pon ko ma alade le ba ri nkan pon la nbe baba mi Fatai Bandele Olusola l'America awon ti anu awon baba wa nu awon ni gileyin ogba wa tin ba se lo fa guru bayi o di nu oyo ati bayi ni ti foro loda awon eni bi eni awon eyan bi eyan omo oba ladigbolu mu idini Adekunle baba mi Evangelist Akande Moses Aketunde Adegoke Isiaka Abiodun tin ba se lo fa guru ni gboro tora awon eyan o footo araye o footo olohun
1: toju toyin
0: olohun o si fero osugbon ma araye ko won fododo te ba fe so dododo bayi wahala ni abi bi eni to fe jeng gbeng gbeng to gboro tile kun gbeng gbeng ni Nigeria ta bara wa inu o ni ilu awara wa ta ti rododo le ta gbodo so sugbon awo so eh ise ta ba ran iko ni ko je o e ta si ran ko ipa ko e ta ran ada e pada ti to ko iyo ko lenu adeyin nka pe nbo bi awere tori yan ni gbegbe o ma gbegbegbe be o hewu lori turutu e ti ani bi ton ni tete o mo tete tete tebe tete debe o tebe o pa nbe o gbe be pepepe tora lo pepepe lo wu se nile aro o pepepe bayi na lo wu se nile aro ayin alo debe tete tebe
1: ni anki
0: wa o gbe be o hewu lori turutu sarasa adeyin nka pe nbo bi awo erin o ma ado agba aja lo oyo ti gbo lasan bi o ba reran ko asi ra ba mi eyan eyin awon ti anu awon lati leyin lori sirisi awon ti mo ran ti da ko Asis Sarafadin ola iya omo Oyo la awon na si pe ko na fi se le tan gbe ni korodu lo hun korodu ori u omo ogun mo dede awon ti atanje o ti su anu o eyin na te ba fe ju awon lati leyin wa eyin e pe mi o pe mi lori ero bani soro mi 07068874274 tabi te ba lo si kana ayelu kara wa ni www.ajisebiradio.com ri ero bani soro mi gbagadagbada gada loke 07068874274 ma fi +234 si ni ojo ba ye pe ni outside Nigeria ni yin tun wa fe message straight lori WhatsApp lai safe number yen. And you can scroll on this side. At the logo WhatsApp. And you click here. You open WhatsApp. Load your phone. And you have a giant sword on me. And you can send the message.

0: a man say surprise visitation now that lo ji ki oni odo binile labe jumo pelu rin pelu lu pelu fere ana kan awoja ade awoluko tin ko mo ni ise kiko we ti tun ko pe
1: ayasa kemi ke uzo mo boro sto
0: o tun wa koro owo si se mo pe kiko kiko kiko na ni gugu e ani se ka legalize corruption yin eyan mi
1: ti jani wa si
0: ka legalize re
1: lati le mri kinle wa si wo
0: kan wa ma moderate re pe corruption ti ogboro ju temi lo ti temi ogboro ju ti e lo to ba ti le wu abaje to ju bayi lo ehn a da se ri afun tori ko se ni te bi nisin pe to ba de po selu bo lo se yo lo no lo ji ni national cake ni eh mindset ti gbogbo wa nu ni Nigeria lowo lowo ko lo sa nu bo ni Nigeria ti fe tesiwaju bayi
2: idowo ti oko fi mo fi la
0: ada si lo gbogbo ona tin japa ti gba ta ni nkan kan ta ni gata ni gbogbo la fe ja lo awo ni mi ta nlo orun su la paro kusi
1: le last na pa mi se amo
0: abi ka wo duro ti pe a yo da ni o la wa bi yala wi janu la wa bi mo nri ta mo nwi dai se bojuri eni adake lodo ti a ke soro ti a ni bojuri eni adake o tora wa fe nigeria o da a wi ni o in se wa adake ni ti wa fe ti ojo la mi ti wa fe ti ojo la awon mo mi in wa adake eni ba adake tara yo ba adake o aiwo a idake ku abiwo awon agbalagba se mo wi en ba adake tara yo ba adake o
1: peju baby
0: gbogbo ala mo pe nigeria n sa re lowo lowo n sa isan e ma ja owo to ba si ndun yan ye fi babe aso ki gbogbo wa ka jo ma tenu mo gbogbo yin te wa nle okere e ma ba wa
2: o la ro bo un yan da o
0: eh si orientation pa awon eyan wa ni ayin ke ma orientate won hello mi yo ni tori pe nikan ni wole ni oni johun odibo fun yo ma ni let's choose between devil between two devils must you choose between two devils te dada ni ko choose laarin awon odaran meji awon onijibiti awon le meji ngba te lomi nbe o ma ni tori pe ni ti to tun le choose un ko ni wole se dada ni ki wo dibo re fun ti o wole to je to jo le to je onijibiti to je to Jesu laalu ogiri oko
1: e jo gbayin o eyin le re
0: ṣugbọn be wa keke kite yanyanyan won ni gbo oyi re wa jo nta gbogbo wa nisin ati gbogbo awon ti won e dibo awon te mo otun yato sosi ti won ni tori owo dibo to je pe se ma ti e gbo lowo olosilu owo dibo fun conscience won won wa ni dibo won mo saseyin nbe oyi re si jo nta gbogbo wa papo ni se bi e ri gbogbo policies awon ijoba to wa lode ti o mo affect gbogbo wa ti won ba transfer 10,000 si wo iwo to n support won ti won yo 15,000 nbe o ja je pe o da ki gbogbo wa na ka ma san tax sugbon mo na nko si gbogbo e tan yo subsidy tan yo mo lo wa salary won san reduce re gbogbo ai to kori mata lo tan se bo na se npin se o npin to n kari gbogbo owo owo ti osibajo n haka kiri trader money so da sodo awon eyan wa mami register ba mi register kankan lowo na mejeji
1: adeku
0: won wa ma wi won ma ni millions iye kan la awon eyan ta won fun ni trader money o ko se dodo mami ko se dodo ba mi ko ye yin bi o se jo ma affect gbogbo wa
1: mi ade omo ni disco
0: awon policies won yo ma affect wa le se gboro so seyin ni di o se lu o e gboro ta de yin o e mo ta de yin o e ja jo mojuto ni o kajo mojuto ni o nta ba dijo wo gogo ni ngun o awon baba wa ni isin wo ikoro wo e mo ta de yin o e pa kuru mo ke sumo daada o o se lu isin ta nsa seyin nbe o ori re ojo mo ta wa ni o bo lowo gan bo be travel out policy won le affect re lati mo le travel
1: adele o lawo kin la o ti se yo
0: e lo ko e orientate awon eyan wa e ma ba wa fun won ni oro e ma ba wa soro sinu ori won ni bi won tin gbo bi won ba toro owo lowo yin be ba fe fun won lowo e ba kokoko fi oro dekin agbari won tani won ma ndibo re fun oyin yeye

0: And it's a legalize the corruption. Ka gugu jo mo pe gugu wa kuku gbadun tele.
1: Do jari se ko la mi o se wole o.
0: Eye ti o ti depo oselu tori pe ko ti wa lipo to na ti le ji owo. O na le ma bi iru enu mi na. Iru emi temi na nsoro aye. Tenu mi dore berefe. Mo je mo pe bo je pe mo trust ara mi to some extent. Sugbon gba ti na ba to wa ni position agbara ni to mo boya. Boya mi no le wa bu. Ni paso se konu orin ko ni te ba fe mo wa talika o e je ko wo de o ki buriji ya pa tun gba amo ni se yi o iwo ni wa ni o mo wu ah iwo ni wa ni o mo wu sugba wa mo ba fowo ranse mo fowo fa wa gbe ka fun ya wa mo bi jise o mo ti trust ara mi to some extent mo trust ara mi daada sugbon lara awon ta ma awa ta ma criticize ijoba ta ma so ile ta ma so hun oloju eyan re na ninu gbogbo wa gege bi orin ijalakata ma nko o se ni ti ewu wa ba je boju ba ti da eni alawura abi ba pa ti e mo le eyan re ninu gbogbo wa adeyin kale emi nje papile emi nje bale fila

awon eyan ma say won ma say away from the truth asin to ye ko je personal belief your personal relationship with your creator awa wa asin maya awa ye maya kankan agbesin lori kokoko padi koko asin yi to si ye ko gba wa bu lo wa ko wa ni gba wa bu ko ni gba ji wa jibiti lowo wa owo jibiti owo yawo yawo owo yawo ni anko lo ma se la si ko lo so asin ni ya bi ndaja mewa awon ala pa na awon paito won wa lo ba won sadua si le tan owo jibiti ko awon agbomo olomo sesu ojojumo ebe le rose kan ko bi kan mo obirin o mo sonu kan mo so pa awon wo mo kan eh ibi sa joba nigeria de denu.

mi e ma fun eni kan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti jeya tori re o ba ti pe eh ti ba je ni iya iya nje nkan lo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kokolo re mo sise le pe ai tabo ninjo election ma ti e fun olowo to be gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo feni to kan re yan eh o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri shop merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja shop obirin ka tin ta rice won si ko gbo rice shop e lo kam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le o le npo si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko ni bi ya tin charge phone ko si na mi ya tun si lo charge phone na ti tun pale phone won en wa accuse ara won o le tin po si ko lo ma so ani ata wa yin eh awata aribo mi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa ma so seyin se mo pe e ba tin so seyin bi eto dibo en vote fun oro aje pe ko oro aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni jo ni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu moti atako meji 400 naira pelu moti ni won bi ta odun merin won awon ti won ni laaka I lopo lorile ede Nigeria ma ba toro wo lowo yin be be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma n tabo ni e bere pe e ti e kokoti oro.

tun mo ko te ma npe mi o ni salu elenu gboro lara awon ko mi no deyinka olasukan mi ka se ma se daada papin ba le fila ba mi ka mo tun ni pagbinje kero obosa emi na won ma npe be won tun ni pagbinje won tun ma npe mi ni adeyinka pembo bi awe emi na tun ni mo nje be o emi na tun la joko bi eni kilo wa emi na tun la ja lo yo ti gola emi tun ni won ma npe ni salu elenu gboro pasoro ta le so ai mana mana ti a kari bonu bi eni ti o logbonu agutan mi wo sosun bi eni ti o ma bi oro nre be kede re ogbonu e egbeje ni o adeyin ka pembo bi awe aja lo yo ti gola san bi obare ranko asi raba mi eyin ai ododo oro lawo so awo ni fopo moyo a ni fopo moyo ntia bo ba se ri la se so an to ra wa mo pe san laarin aje bayi na ni mo ni pekoro deyin ka pembo bi awe erin.

0: se mo re nikan message mi lori WhatsApp ko fi da seto se ka legalize corruption ni Nigeria ago ti mo pe ko se ni ti o fe corrupt tan ninu gbogbo wa kala o sa nu be ji en wo wa yi o gbogbo awa ta wa nlu ta tun si njoba na a tun nilo iron hand die ba se wa yi to ra won yen wa iwa abaje ti gogo o ti ma la daba re ni tin se e pa ti e ti e pa di e di e je ma se di e di e e je han se di e di e kan ti o kan ju ko di e en ti o yi lori kin kini sugba ti ori re pe debi pe omo eto meto omo nkan to ye ka se fun lu wa la iru e la ni awon eyan wa baje iwa baje ti ma la ni jo ni ni onoro kon si ona lowo loro ki ai ni bi awon ehana tan gbe si ona na fun won mo be se mo be ko gota legbe mi won block ona mo be se kini baye kini baye won block ona ni awon bi ti awon moto lorin gbogbo ati ti to wa ni ilu na si ma ngba me awon major roads no block yi awa fi ona yi toro kan le ni jota nwi o fi toro le nga ti o do oputa nwi wa po emi pelu awon lokada ti won wa ni junction roki pelu omo kan to hun na to wo uniform awon cadet baba bo be la control traffic ibi ti a ti mo pe awon eyan wa won need iron hand die ta ba se pe soja lo wa nbe ti control won won fo into line ni o won fo in line ni o sugba wa si pile a sese ma rawo be bebe ni ka tun ma be olori ko le rona lo se mo pe were nje lori awon eyan wa e ma binu
1: imole ha to ke wa ko to
0: ka tun ma tun be ko to hu eto ko to rin bo se ye ko rin so ye ka ma be o ti oju osana fun o iwo mo toto ti mo to wa pe soja kan lo wa nbe to ti mu atori lowo a ma gba se nduro mbi sa se nduro mbi sa in da won eyan la fe nu a we le kanjuko ibaje ti o ti gogo mo ala o ti jera mo wa lese.

nbi temi wa yi tin ba sise lo ba yi awon eyan ti abuse oruko olodun debi pe awon eyan be se awon be sanu tori olodun gan mo mi ta awon eyan ti abuse privilege yen de ta ti ko ko olodun abuse privilege mi fo eni ton ye mi ta ti bi abuse ta ti fi dinner ma awon elomi ti won ni lo ran lowo tori olodun ni ododo ni ti toto awon eyan ala ila ila ila awon eyan ti abuse oruko olodun jena be yan ba gbe ore tori olodun dodo mi irun le meji kin to se yato fo ore to tinu mi wa gbe mo be sori yi tabi eni ti mo ri ni to to pe eleyi ni lo ran lowo ni owo kan wa dodo mi o kan lapa o kan lese wa ba ore tori olodun dodo mi mo le se o ṣugbọn kọkọ ronu si na pe eleyi ti e se pe o be gbe mi mu gbọ be gbe mara o ba lemi lajo odo re to ti mu mi ti mo fi fi ese rin lati sale ko di osodi lojo kan tori pe nbe toro owo lowo eyan mo wa yan lo niyan ba ja mi ni tan mo ni mo ba lo ha si sale ko wa light alive mo fi olodun to ni emi mi bura ese ni mo fi rin lati sale ko di osodi nitori pe nle toro owo tori awon eyan ti ba privilege won ti abuse the privilege yi be ba dodo e wa o mo wa eyan lo owo tan lapo won ko wo yin ba pe o lo format mi o lo format mi awon eyan won ti abuse awon kini gba mi nigba ti o gbogbo wa ta n se bayi ti wa bu kowo wa yi na lati mo bu ijoba gbogbo wa na la ni bi ta n se ta fi n ba ile yi je o gbogbo wa la jo n ba orilede yi je o ki se awon to wa njoba nikan o the apple doesn't fall far from a tree awon ta wa njoba they are our brothers. Many of them ejo dagba ni o ajo se keke ni o ajo lo suku ni o ajo n gbadugbo ni o ajo kole tira wa ni iwa ti gbogbo wa jo n wo ninu ilu na ni won n ko lo soke o in ta jo n se ninu ilu na ni won n gbe lo soke o mo n ba wa lodo awon ore mi awon ti ri pe iposelu national cake ni iwo na lo be ko lo kowo ni ore mi kan so fun mi ni jobi wipe eyin ti e ba lo jalaga council lasan emi o ni whatsapp won yin ni sise won o ni sise won tori kini o ni tori pe mo le mi o ni kowo je o ni a ni kini e ni ko kini je in si mo lo sagun si òun náà sì wà níbi kan tí ọmọ bú àwọn kan pé wọn àṣẹ dáadáa ẹ abẹ́ẹ̀ rí kọ́lọ̀ ó ṣàánú.

wa lawa religious ju awa ni ile ijosin po fun ju ni country ti o ni ile ijosin ju kota to fi mo inu ngbo ti won ati ko debe el ma babi mo masala ti bi melo pade la ma ba source pade lori sirisi kaake awa na si ni iwo wa lo buru ju awa la nlu ju awa ni wo fun wa ni nkan ka fi G7 nkan ta yo le.

fun ide yi ati awon opolopo idi eyin eyan wa te wa nile okin awon tan wa nigeria tan ba toro owo lowo yin te ba wo pe eni yi e ma binu ja network lo ja tintin te ba wo pe ni yi o deserve ke se anu fun toro owo yin ni en se owo ni o en se owo yin ni o ni ga to sa anu fun ru won en te ba wo pe iya eti je ni iya re tan tin sun support awon dadada ti o ni lakai de bi pe a support eyan ni eyin ti o ba ti ni eyin ti e tun se bayin eyin ti o ba ti ni photos card to lohun o ni photos card ti o si se akitiyan lati gba photos card ti o ni je ni reason lati ma ni photos card boyo sonu ni pa awon ji gbe ni e ma fun ru won e ma sarun ru won be mo tori nigeria o le sadede da o adua ta n se a ma je pe olohun o gbadua ni nigeria da Olorun fun wa ni gbogbo nkan ta le bi tun Nigeria se. Opo lo nbe ibi jibiti la nlo si ni. Resources in beta bi le tun Nigeria se ti o tun daaju Mecca ti sa Dubai lo, daaju America lo. Sugbon ko service ness. I matare ni nikan ni kaluku wa nba kaakiri. Ini ojo da. Olorun wa ni o wa se nkan ta le se fun ara wa fun wa. Olorun ni ba won se ni Saudi ni ba won se ni Dubai. Abawe Olorun abi awon leaders ibe won wa selfless abi won je man pe mo di be fe se bo so in lo su ko lo e ma binu jare won wa service won wa selfless abi bo le se selfless na ni in lo su ko lowo ni o bayin ba ta ba nde ta ba ngo mi mi won ba ti ya

0: ọdún.
1: Ah, Mati jaloyun, jalo ti muslimina, ti muslimina. Awọn tan ran wa lọwọ, kọlọ ran wa lọwọ. O ti gbe sira won. Emi na mo gbe sira won, ma da nlo.

0: si boya ka ma fe yi se lo ni owo ago meji la bere bi te tun ma gba awon repeated programs wa da ka ma binu gbogbo e ti ti jora won ni o ya ma wa 24/7 o je tun ti be de san saba injo ma raaye mo hun wa son line gba to lo ba ti ni ki gbogbo studio set tan daada a ma wa lojojumo ni ojojumo e ni sala igbohun wa be je tun ma gba repeated programs ko kan tabi music na ni sala e ma gba program kan ikeji ni aye gba an wa owo generator a ni di computer ati ni table n baba ti fun awon ti awon baba ti fun alowo table won di fun ani owo ati se si ana ati se si ababa in ati se si owo ta to fun ale ni jo meta ati bi kun owo ta fi se si ati ka tun se si ati tun ra awon first apron ta fe ma wo kan le ba ma da ma ko ni royin ni wa o ta ba lo cover event nita kan ba awon foju wa yi ri rededede pe eni kan mu phone dani kan record ni sibata ba ti ri apron iwon ba ni won mo hale mo wa mo ni gboro tan ba ti ri apron pe ile ise iroyin leleye oni radio lele tan ba ri first tan ri cap gbo awon se dan se lowo lowo na ni a fe kun ibi ta fe ma lo ninu yara mi kan ni mo fe ma lo ninu ayin yara kan ni fe ma nta yin na ba ni ta fe fe ran lo e da kun olorun ba yin na gbe bukata gbogbo e ni oba yin gbe ko ni da yin da bukata e se wa dupe a mo lore o gbogbo ti ran lowo olorun mo ran na lowo adun yi tun tin lo iwon ba to ku todun o fi pari olorun gbogbo awon ti o ran mi lowo olorun mo ba ran won lowo lola la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lola wi pe ko si oyin oba kankan nibi kankan to to oba olorun olodumare ko to si agbara kankan nibi kankan to to agbara olorun olodumare wala la wala ku ata ila bi la re razi
1: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikookan
0: to te ba ni computer te yin o lo mo ti si n sise to yo ni good configuration e bun mi o e ju si mi e ba lo loko e ju si mi in ha o ise egoli ni mo kokoko kin to wa mo ko se soro soro be di be ra tuntun na fun pa live a mo fun re yin
2: asse
0: re yin ese o ese o ese o be ti en gbo wa gan na adupe tori radio awon yan mo wa te won mo tete ndi wa distracted nipa re tabajin song ati o ba kini mu ba awon eyan yin ku nbe sugbon pe ti en gbo wa eni fe wa ni en soro la mo so ni ede la mo pe ni emi tin tun ma soro tin tun ma se pe deyin yin tun ma soro gidi tin tun ma kawada bo emi o gba bi gaga serious o eyi ti mo

baba mi pata iba mi dele baba mi saminu adepoju Miriam Sinkins adesewa adepoju pata ilamidi lawo lon do state basiru adeniran etede mo the purpose venture park glow mr yusuf tanze lo pabodo hospital madam funmi kemi afolabi nurudin alaro asisi sarafa din ola iya o gba won lowo Abdurrahman Abdulbasit gbogbo awon osise ile ise wa mi tan gbohun sa fefe ni ayin tayeka e fun wa lo kankan ife ni won ni ta bin sise ni pelu wa olorun mo wa pelu yin o gbogbo yin pa wa ta gbogbo en ti oran gbogbo wa lowo olorun ran awon na lowo yo gba laanu dede si wa baba tin du ni omo adun o baba tin du ni omo adun ah nina tan tan ka to mo ri kan ah ni mo na ka to kan ah ni mo na ka tan ka to mo ri kan lo lo

0: ase o ah omo baladi golo mi tini adekunle en baba mi Moses Akande Akintunde
1: gbogbo mi ti ona mi lowo
0: gbogbo eni ti ona wa lowo patapata nile loko ati leyin oje olohun mo ran awon na lowo olohun ma je ka awon na wa le o gbogbo awon to tin ran wa lowo olohun ni je wa le o eh ni wa le o eh ni wa le o okay leye fun okay okay lowo afun ni nbe loke loke le ma wa je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Se ka fe kan legalize corruption. Se ka

ko ba wa te wa ba sa te fe ri won ko awa ni yoruba ni ile ewa eko giga emmanuel alaide college of education yin loke oro ti lo ya la fi wa nbi baba da da awon awon edenu awon edenu awon gi iwe awon ni oko iwe gbogbo won lo le ni won pe tele ni awon ri pe kini nfoju po nigeria ma nba ye se ni a je pe gbogbo wa na lo le ti le ba da o ede olorun ba pati awon ni kan le ni re sa ke ka fe kan legalize corruption boy to mu oro kan wa pe eyin te wa nle okere be ba be saanu awon eyan ni nigeria awon eyan yi tan wa le tan ma gbe bukata wa ba yun e ma interview won e te ba ri ko ri o pe to awon ti o wulo ni support ninu poselu o ma so pe ka we have to choose between two devils ni ti o ni ri another options nle ti o ni tori pe yin o ni wole ni o ni jo won odibo fun te ri ko ire ti pe to e ma saanu ru won ma ori re ti pe to ni ye ti ti e ba si ti je ni ye iya nje nkan lo ni ye ti je daada to ni papa lodi o ye ki ori awon eyan wo ti pe bayi kama pi omo iya mi ninu esin mo tun gbe yun na wa nigba npe omo iya ninu esin biyan kan gbe were ndo were omo iya mi were ndo were kan ninu esin wa ba mi ti mo wo pe leyi o ni la kai to lati le rulu nigeria lati le se nkan fun lu emi o ni dibo fun o e gbe omo iya were ndo were ku

0: wa ilayhi nuzur.
1: Thank you for loving me.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Ope ni fun Olorun oba ti ola re ga.
1: Thank you for loving me.
0: Oba to ga de bi wi pe ko si ngangan da le ma fi sakawe giga re. O to bi ko si da le ma fi sakawe ti to bi re. O to bi o. Allahu Akbar Kabira. Olorun oba na lo to bi ju lo.
1: E se te ku fun mi. E se te pa ya mi je lori ki agbele bu.
0: A tun dupe po ji wa saye le ni o. A si toju orun doju ku.
1: Jesu loruko.
0: A ti busun de iboju oku.
1: Jesu loruko.
0: Olorun oba adupe agbe oga yin ologo. Ogo ni fun oruko re. Adeyin mi ka Olasokan mi ka sama se dada. Ajo ko bi ani kilo wa yin na ni pe nbo bi awerin. Aja alu Oyo ti egbo lasan ni dori be mi oba ranko. Opolopo gba na ni mo nja si pe mo ra ba mi eyan kan ni. Ayin ayin. Time bomb, Nella Loco Palayo. You
1: hear our own. Only what's your call me fair? Sorry, we
0: a kiss only a kiss a little. Get only when Bobby are willing to bone the Laroy. What was it, Lano Poto? Tony, I won't possibly
1: learn. Oh, won't it annoy, Pado? Hear our own.

0: Kosoluwa lo
1: ẹyin temi alabẹ gbe lada nikeyin
0: Kosoluwa
1: ore ẹyin te jọ se wole wode un te n pera yin ni ko ri ko sun
0: o salagbara ninu iku
1: eni ore mi ore mi ore mi ore mi
0: igbadi
1: ore mi ni
0: o sala
1: alaba jo sopo mi ni
0: o sala
1: alamaran mi ni o
0: rara ni sale ile loju
1: o ni ran lowo mi ni
0: tawa kon la peri ni waju apaniyan we ma go afo olorun ti aye pe ko Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
2: Se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te n gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni sebi baba enikan.

duro ni a ti pada to ba je family member kan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri to ba je niyan lo duro ni a ti ma bere owo.

0: ninu iboji wo
1: ma ni ada ada le aye yi gbogbo e na le aye yi na lo ma
0: ogo
1: ni ka se sare aye mo niwon
0: la larun fi un se anu fun ni la
1: ka sare aye ka sa mo niwon o
0: o ba ma ranu gba o anu ti mo ri gba yo ope
1: tori ko si ba se le le aye le aye to
0: ojo ari keru
1: o si ba se le wa ile aye to
0: to ti gogo eru miran ni ka tun da iran temi ka tun da generation temi lo ti
1: a le ba a mo wa na ni
0: o fogbon da
1: a mo wa na ni
0: gbara da lowo
1: a mo wa na ni

0: aye o a folorun ti aye n pe bo o salagbara ninu ikoko rara o salagbara ninu igbadi rara
1: awon kan ni owo de bi pe won le ra odidi orile de pa ti won ra pa je
0: agbara ni presidency rara ni sale ile loju ofurufu o tawa kan la peri ni waju apaniyan we mago a folorun ti aye n pe bo Jesus
1: sibe sibe na nkan o to ma wa na ni o won to ma wa na ni o awa ti owo owo ti ba ta ti deposition won awa no to ma fi ipo won toro pe ka na je da bi lamo yin ka da bi onile yi ka da bi onile ohun ka da bi tanado
0: lo gbogbo fo le wa emi mi mo ese emi mi mo ese o emi a won woli eyin lo gbogbo fo le ti wa emi mi mo ese
1: ani igbe ni fun eni to jere gbogbo ile aye yi to wa so emi re nu
0: to ba je family member gan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri to ba je niyan lo duro
1: igbe ni fun eni na to jere gbogbo ile aye yi to wa pa danu alukiyama to pa danu orun
0: Thank you for loving me, Jesus. Thank you for loving me.
1: Eh, ma, pele aye ta wa yi fun gba die ni. Fun gba die ni o.
0: Carry me.
1: Kasa ma se dada. Fun gba die ni o. Aje yin ka, ani fun gba die na ni.
0: E se te ku fun mi.
1: A ni gbe, a ni ma wa ni ayin lokan ni fesi o.
0: Abi amolojo ogunle sori wipe mo lore kan Jesu loruko re

0: Ibu kun ni fun gbogbo ise owo yin gbogbo adawole yin loni ti Olorun ba ko fi ku si alubarika Olorun alubarika Olorun to po lo bi yanrin eti okun ibu kun to po bi yanrin eti okun
1: ya alu mamu
0: an tori pe awa n gboro si Oluwa lenu nitori ti awa ki re omo la keji wa je nitori ti awa ki gbero ibi si enikeni biburu kan ki yo subulu mi koni subulu eyin na nitori pe awa e gbero ka se enikeni biburu kan ki yo subulu wa o ya salam ya salam sule jalali wal ikram mo tun ka ninu owe Deuteronomy lati ori keji din ni ogbon lati ese ikeni lo sisale eje en to tun gbe lati bere fun anfani awon ti ase nda po mo wa

0: Send Gobo Singa la la la la. Emma Yukuro Nibe, Nikon Ajisebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, thank boy Kani wow. Ajisebi Oyo Larry, Oyo Nisebi Babeni Kokon.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الذين قال لهم الناس
0: bi iwo ba gbo oro si oluwa olorun re lenu ti o si pa awon ofin re mo bi iwo ba gbo oro si oluwa olorun re ni e ni kikun ki o si kies sara lati tele gbogbo ohun ti o pase ti mo bi fun oloni oluwa olorun re ki o gbe o leke gbogbo orilede agbaye lo gbogbo ibukun tin be ninu ajo ni na ni o wa si ori re o gbogbo ibukun ti pe fun odun yi na ni o wa si ori re yo si ma ba o lo bi o ba gboro si oluwa olorun re lenu ibukun ni fun o ninu ilu ibukun ni fun o ni ilu ibukun ni fun o ni oko ibukun ni fun omo inu re ati eso ile re ati iru ohun ọsin re ati ibisi maalu re ati ọmọ agbara re o ibukun ni fun agbon re agbon re ati fun ọpọn ipo iyẹfun re ibukun ni fun onigba

a n ba ba money money na ma n po we kan ta ma n soro kan bi n ba ti so egba be ni o ori mi o ti settle dada then bi po we won wa bo se yo ko wa sugba ti n ba ti so mo ti ma ti n ba ti ro laro ye yo ye yin in ta n ba ba money money so na ni pe kakari bonu ko tanran kankan o ko tan nkan ti n se ni o ironu ko da nkankan fun ni yo tun dakun ti n se eyan ni o ironu ste n wo nko da nkankan fun ni o yo tun dakun nkan ti n se eyan ni eyin la si gbodo je ki ironu ko po o da ke eyan ma ni ronu pe baya baba mo se gbegbe se gbe sugba pe baya nkan ri ba kan la wa kironu mole ironu o da nkan kan fun ni o ko yeyin ironu ko da nkan kan fun ni

0: kakari bo nu po tan ran kan tin se ni o te ba wa wo sa kon asiko ta wa yi lo orisirisi lo nsele ni duniya walai ibi ti oju pa irande te ta ba ri irande ta ba wo lo bayi ibi ta ba ri de na ni awa ri de ni agbegbe ti odo wa lowo lowo apo nkan lo nsele ton sole si awon bo mi ni fi ma nja si pe ni to ba mo nuro ni kana ni yo mo opedu ta ba wa wo pe boya nkan lodo de lodo wa ni bi ta ba wa fi fi irodun sera wa lese an ba ba wa mo ni mo ni o tun ma wa nsoro kan won ni ko si bi samo o se funfun to ti o ni ni dudu bayi bayi die die ti dudu bayi bayi to ba wa wa lawon akoko kan igbagbo pelu adura pelu ite pamose pelu gbigbiyanju lori nkan to nsele nitori ke se pe oro owo nikan ni ni ala koja ti awon elomi nla koja nisin boya ni ori idile le elomi tin la la koja elomi o le ti ma wa oyun kan fe bi omo ta je pe won ti se gbiyanju won ti la la la la la la o ti wa fe su won
1: baba ba e je ma jojo elu
0: e ma owo ebo kan ta ma nso ta awon yoruba na ni iru re eje n kokko so tele ebo ton ni quitters never win the race only the winners are the one who never quit the race and the quitters are those who never win the race quitters will never win the race ti on tuma si ni wipe awon ti won e bawo ni mo se wa pe ti won e sa logun na ni won ma n ni won ma n ni won ni won le royin ogun awon ti won o sa logun ni won le royin ogun o awon ti won o sa gun ni won le royin ogun o nbo
2: ibaje ni o dore alon e so ko so e ta mo pe gada ma
0: se o nla la koja kan koja ni lowo lowo nkan lo dede ni lodo ti e ni
1: olohun gun iba je mi o odore olohun
0: bi wo se nlu nigbagbo ati ero wipe ko dun be ni odun koda awo tun fe le ma ya loju

0: ki mo de mara ki mo fi toothpaste fo enu ju be lo wa like o ni san o ko ni san o ko ni san kini mo mo nlo si nkan abile ti ma si lo do mo mi ogun fonu se lo ogun fo awon ni e ba mu ogun fonu ti yoruba ti won ti gun mara won ti n ba ile mo bayi ti mo diju mo ri le mo yo ta mi o nigba ti n ba kokko le mo ti won tun le mo lowo ale ti mo ba esun to ba di ojo keje ki mo free niyan mo free niyan ki wa mo se laka laka to mo mi lo e ba won ogun fonu emi na mo tan fi se o sugba ati se o sugba ma mi mo awon ma ngun awon ma ni nle la awon ma saba lo o arun de mo ra ki n po kuyanyan wa lai be se n wo kini ti mo n rara n so fere fere un o le di nkan ti o pada tun hu ti o tun ba nkan mi lara ti o wule ti o wa di in ti apa owo abo ogun yibo le mo fe ka nigba mi en ni owo ti ba n do yan le yin se ki bo abe aso ko ye yin e ma wa je ki n so subject matter ti mo pe ke lo laaro yi orisirisi ni isoro kolo mo je ka ni soro kolo mo je ki ka ni ti oju emi wa lo kolo mo ja e ti oju emi wa lo kolo mo gbe ba wa se ba lo aisan ni telomi iwa lo ba ai lo lohun aisan ni lodo elomi
1: mo ma wa ko fojo ori pin ko fojo ori pin
0: elomi won ni gbogbo owo yi omo yi ni o won wa oyun won wa omo tititi ti won ma ro mo koda o ti so elomi di nkan mi ti o fe di
1: tori ba ya ma o
0: atare pe won mo won mo
1: ani temi
0: eyin o tun wa si gbogbo e tan ori iko na lo nja

Every problem has an expiring date. Gbogbo isoro lo ni ojo pe ojo kini mo be pe expiring date ni Yoruba. Lo ni gbedeke ati asiko won. E ba fori ti die si. E ma ronu, ironu o da nkan kan fun ni. E ba gbiyanju e fori ti die si.

0: tun je bi Olorun lori ironu yi o ma tun je bi Olorun tori o ni soro wa lai ta lai o tun ni soro lodo awon elomi ta won ba tun wo won won ni eleyi o ti e mori Olorun
1: ejani won
0: eyi o ti e mori Olorun apojo lo ti ro nile ibomi ti le ti fi mu adeyin ka mo tun ti de loni alawe ijanu oyin oro tun ba mo ko mo ro bo se n gbo mi gbaro

0: ya awala le awale wa ya hirato le ahire wa ya saliku watile matin wa ya rihamu rahim gbogbo ala koja gbogbo isoro yo bi e ma la koja
1: patale se ba mi ta ololorun tun be mi ga
0: network london la mo e ma binu gbogbo awon ala koja yo ka e ma la koja olorun ba olojo ni yo gbe injanri gbogbo awon isoro yin o ati isoro temi na tori ko sani ti o ni nkankan tin ja lokan gbogbo tin ja wa lokan tin ba wa ninu je olorun ba olojo ni yo ba wa so di itunu yo bo mi itura si yo bo mi

tẹyin ni gba agbo nibe yen tori bibeli so pe tẹyin ba ni gba agbo ko da ko kere bi ohoro mustardi eyin o pase fun awon oke ki won si di oke o si si di nitori pe ni gba agbo ni o seyin ni gba agbo ba se n gbo mi lowo lowo yen ata won ti mo to ma gbo nigba to ba n repeat are ta ba ifonran yi kaakiri afefe kan ife ko mo kan bi oko la o seyin ni gba agbo e ma so gbogbo ala koja mi gbogbo tin je yin lokan tin dun eyin na lokan tin dun yin te le nikan ta le ba so e ma so fun olorun lowo lowo ba ife sin gbo mi lowo lowo eh olorun o ma wada o le je pe wakati ati asiko re na la wa yi o eh ko si senu eni tolorun o le gba fi sase baye nu mi tolorun o fi sase ni asiko ta wa yi gbogbo tin je yin lokan tin poruru emi yin ti o je lesun ti o je lewo to ti fe da pa tension to be da sin la e ma so fun olorun be se n gbo mi lowo lowo en

0: se ngbo bo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
1: oluwa lo so fun emi ateyin ten gbo mi lowo lowo pe a o ni jeya mo o oya mi o ni jiya mo

won baba money money won ni omode ni agba ni lo ba po lo se nle yi o kose kose ni ma un tori pe kose kose nti la kose irawe dajo le ko suna ani ya jo ya jo ba se nso yi na ni o ti ri be o ti se be lola olon lo ti mari lola baba lola yeye lola baba lola papa lola mama lola on baba baba on mama mama ti gugu wa ta tara won jade ha tori baba ni ise se ni yeye ni

0: Send gbo bo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: Ire wole to wa lepele Oyo ta ba so ni pele yiju anu ore be kunu afẹ ni fere to se bo kan champion kedara kende maji ni ke ja bi boyo ninu egbe AC gege bi gomina pele Oyo fun eto kan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe npe okukuna to ye kululu eto lera pele re dara yo gbe yin ife ara ilu to je lokan to gongo la fi pele olugbe ja me kunu lati je kere je ijoba ipele Oyo kari ile kari oko champion kedara kende se maji oni gbese le asun Joba ibile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di mu wa logun logun eje ka di mu wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion kedara kende esemoji pelu asha igare si ki ipile oyo le ba goke agba champion kedara kende esemoji de olugbeja be kunu de si action action take it back
2: ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba Ati se bi Oyo la ri Oyo ni se bi baba en kokan
0: Se gbagbe ibi ti mo ti bere ka to lo ninu awon adura ta se lo yen na ni wi pe quitters never wins and those who wins are the one who never quitted the race gbogbo yo ka le jo lo ma la koja Eni to ba fori to gbiyanju tu fori ti do pin na ni won so pe agbala ohun yowu ta ba wa ma la koja eni gbagbo pe nso mo lo opu be ni o won ni sin ma baba abi e mama re o nkan nse be ni nse be ni won ni sin ma baba abi mama re sugbon nkan kan ti nwe ka so nu ni pe ka ma so ireti nu ka ma so ireti nu depression really o o really o awon ta ma ronu aro sodi won wa dada o sugbon e ma ma pe ba se wu ka ma la nkan kan koja tohun bi mo se ma nso tele pe ba lo lowo ju be lo pe arin lawa arin ni o arin lawa be gege na ni o ohun yo wu ti won wo o le o ganga ti won la koja wa la arin ni wo tun wa tawon elomi tun buru ju ti e lo to ba ri telomi o tun buru ju ti e lo olorun ba ngbo mo fi salaye oro le ka pe mo ti ri eni to je pe won ti gi ese re yo kan crouch abi o le ile bo npe ta won yan ma fi rin ta ma n ki ba pa mejeji ta won kan pa ko bayi ini fi rin to si tun fi n gbe bulọku to fi n gbe eru ti fi n se birikila nti mo ri ni to n se birikila bo to ri kan ti to je pe eyi ti mo ri ile ball o n se n ru bulọku ni ikan tun be to je birikila ti tun mole lori ile ki wa ni won la koja iwo lese mejeji olapa mejeji ki wa la la koja re kini dojuko re to wa fe fi ronu sira e lese ironu ko mo pe bi binu na ni ko mo pe lowo ohun o lese nle o bi binu na ni ti binu na o mo pe lowo ohun o lese nle ironu gangan na ko mo pe lowo ohun o lese nle o
3: Lala o ton benega
0: Yo ko mo la koja arin lo wa walai awon mi tun worst ti ti e lo tawon si tun so pe alhamdulillah to tun dupe fun olorun lori iwon ti olorun ba se fun won yen iwo wa nri je nri mo tun ri na nri lo se ko ti to ni to ba n gbeyanju to kun fun adura yo pada to yo seku yo pada to yo seku